0: rmanzhar zaksim jin jung kong na cai suk gam jung kong dang tang duk gam jung kong odi shi jim jung kong yin la nga zu tamung ga pa xi yin bi nga zi nyam de hsang sim jung kong song xiu dang zi zhen jiel
1: Малия ранчин намыл авдеви хтам Харжи нгли чела хсунур жол Авдеви тан завхтун
2: Нен кенамба, кенамба демуина Дайын а цуорың ни кемжунжи дейтан курлан и ленцин дей Дейтан завтан ленцин нан ланзум шонсун Нга ленцин дейн донзин баян муру майин Танди ленцин нан ды Нга цей кенамла хивши дан кандан Mawa dee sung, sorgin che chaji chanba nga gurig si upi, shuni changmi chanba dee tagla, rei rei jin shibda nyan ruwa.
3: Hi fiye dang kong.
2: Nyan ka namba, tangdi hi fiye dang kong ga len chan nang da, togmar gayaar di se nyam jugi san ga ngu shu zgi juyil. Rei da gayaar kanda ingi na, di cik av zhiga nang ni cawa chi chi nu ga di cik zgra. Dirtabga, nye changmaga, zaadongina chukwa, lawa sukwa, ganga tani jang, zgezga dorlanga yunda, khinda gachinra. Dena shuni, shugu gangdag zga nyamchugay goni na, dikorka xibshak tongtong zga ngoshtuday gyuyil. Xchig, chen yugburn tong marungwa. Daag namshi nda cawa chiwaadang, rngil cha yangyang zirko nugurtabga, da nye mga zga, da chen chukwaan tong jindranra dima cika chen yugmoyin tong gu nuga gomshi yoke. Di nam zgin nara, da azi chen tong gu nunda khinda gachin zgr. Re dara, da chen dan yugmoyin tong na yang rnga lipunga detang de anu bazo gu nita mu zgr. Da azi chen tong gu tisa zoyang, tang re re, hoshin av dyani, adyara ngabcha gwaran tong na hachangan chamni. Dima cika, da azi chen tong gu tisa zoyang, chen da zonjim tong idgi na, da shkum se toni ma cika, lagbarda rnga gzgizhin de yang hachangan pan tochi nita mu zgr. Gani ingi na, jang cik manchik barse pa. Re da ayar kandi cawa chiri cazo, nye lala zga zonjim chachi gartam nindag yuga gomshi yoni. Dima cika, da zonjim chachi ga galong dadgu, taikirta rnga lishtang aji ganchgu nindamu yoke. Gaita da zonjim chachi tang, wartang dadgu nye chakson na, dan jangwa gartan kamba tang, rgalwa sugu nai da tangi, dan jang cika nan dadgu yang, puk yuga nyan ka hachanga chini damu zgra. Dishtabga, da zonjim chachi tang wartag nisani ndag manye nima cika, da zonjim gina yang, sheshtu nye chigli magmana zanga. Xsimin gina, kimla xzang rashe pa. Zonjir de nuga shkam de ingina, da azun bachay na chukwa naitag manghi zga tongu nuga dishkab zgang re. Da azu nye mung chiwa zga, da targa ingina, da shisu zgni yung zgdan dugu ka re dara du nguma ingina, da ranga kimna yunu metuqa dilla sqwa ga yang, da nyandi nu ci zogu nuga nyanka chenbu yu nitamu zgra. Di tabga, da gayaar kanda ingina, da nyung ta yang nyin nga niga nanga zangra tangri yunda hachanga su zgra. Vzhi ingina, mila nyasir pukbar duksun xeba. Da gayaar kanda ingina, azu nyamaga ogni dali ndigin rangjan randa, yang na da nyamaga nanga songi yen ranga lirka li digina, da argi yunda shtani matzika mignil suqtiang pukla nitamu zgra. Dir tabga, gait dey da nga zhuga chatsul bzhani, bzhiruga tizua bzhiga iyo na, shini ndi gudang nidamu nangtsil iyo na, daranga shamu gondian randa. Dima cika, ganigra la suqwa goni tgi na, ganigde songshtu zga argazgi tabga. Gayaar kanda ingi na mbachara naitg mangaz gu nugur tabga, da lukwa ga zangran deyang, ngar li lakbi guni dornang i goni ma cika, da lukwa nda maatye deli, da gang dondo la ganigde hari tg na yang, mabzang nidamu zgr. Arnga ingi na, poa manchik brashe pa. Gayaar kanda ingi na, jimiya nyanchan zhung thanu ga dizgr. Da mbachara naitg la suqwa ga ganga, poa ra, jima ga nandadgu pol hanu ga dizgib zgi yang rizishe na chukwa. Nye changmaga, dan kixir alag birda, situg suu maatye deli seydigi na, da purdiga nyan cip gudyuga nyan ka xinda chini dimu zgir. Dir tabga, da nam dini na kixiga rig nyonyon isa goni mitsiga, lag birda da shugban de yara lang matgara, gomu nya kan de, dungshan kukwa garig nyonyon in tong juda yang hachanga xo zgir.
4: Chana cai suq gynche nyung kong yinbi na, na cai chata chamu riri yang zhuan chung shegi.
2: A Rényen kanan ba dayna shuni, chintil na gil hongshkin tang jitib ka gorka xifshaa ngoh chuzgi gyuyil. Rényda darkwin gina chintil na dad gor jintung ga nairgizga jironi damuzgir. Rényda ra dan chintil na lpunkin mangchewa zika rangni la dan nan damuz hugudanu xiga meni damuzgir. Dakhchirka dan nairg dayn gina ngonsig naitag jayang tuin masini damuzgir. Rényda ra rangga lipu ga daytanga dagnu bazga mangazg zogo ka. Tanya mangazga ingina chintil nanda dhukhu na ca chung-chungzgara samidatangi ta durnag chenbuyi ka meni dhamura. Dungu ma ingina den nang chungi mannini matzaga ngiwarda ta durnag chenbuyi datangi aranga subji yunayang zuuzgara. Tan chintil naga longshin chazgara zina. Re ta dirginga zatong dhukhu chul manzinbaatang chubji la durnag mashila datangi kharig mangazago ni matzaga ta azun ngucirta khangdukhu aranga dhukhu masanuga gomshi yo baligzhen ta tarung lipu gab jitsan dhukhu цали гэлитгина чинцэгэнэн дэдгүү бүгдүү хачангэр заанид мүзгэр. Таны ингэна дунша мүнг чэвазга ngарча мүнгүүдий үүк. Та ngарча мүнгүүр дайнгүүнүүнда ингэна шиайра дарман дэ чинцэнэ бүгүнүүгэ лунгүрдгэн хрзуүзгэн рэй. Аргент танчин рингэргэ сэрэг мүнгүүсийдгэна тан чинцэгэнэн дэдгүү бүгдүү хачангэр заанид мүзгэр. Тэна чинцэнэн дэ жиртарх сүвжи гүнэр зэна. Rai da cunbik gunun dain gina chintil nal hongun uga jirtin hrzuzgir. Da nye cunbu mga zga ingina dan chintil gan nal dadgu hugu yoni dhamuzgir. Dir dabga chintil nal dadgu sobji guna ngiwir da cushin ganjig yuda hachanga hrzuzgir. Da nye ma rere lirjun yi guni matzik da tang rere lirjun dadgu garma samjig yan yi dhigina cushin yuda hachanga pantuk chiga. Di mtsiga ingina chintil nan dadgu xchirna azu changrgdang ndiwa chenbu yoni dhamuzgir. Chintil nan dadgu yoddangna arabina aranga libuga daytanga chela changman tongna hachanga vzangni dhamuzgir. Dan chintil gawara chintil kawa dani chamrim. Devzin agluwaga nyanrim suqo da rimguq mankib davidadangi chambandi xsungshdiw yuqwazgi dhundayang xtuzgir. Di mtsiga namdinga nsuwaga tuni di nirungu dhe tanchin rinjir ga sirg mungu saagu nura dhani lirjung shepar da mirgani. Di mtsiga da nye cunbur ga inna da chintziga nil nadgu bhunin chinugar dabga ngir da ringa libuga dhe tanga dornang yundayang kacha girtaga dondagzgir.
5: Nga caur jin chiba na tamag nye yinbi. Dirjin ji cui chunni. Kongkaba dozim shungzi, angisi pami zhunglashin ni camzhe deng sisha shajir gomgidla. Pamir zhenlin jihdeng ji tab damba ni, nam yung senkum mchig bar, yarub cedin ji vachichig shajir diyin.
2: Rényen kanan ba dayna shuni, hdiyadub shigji shirji mhg gamba ni rindin yimh gorka xifshya ngoshu zgil. Da ghanik gamgunungda rgintunga mgna tzgir. Hdiyadrib shigji yinuga zhigni ghanik gamgunungga nangtsan da dhukun zhungsik. Xchirtanga ingina shigji yinuga vzhigga zankur xchigni arda xchiga ranga ghanik gamgunungga naitagna dhukun zhungsani dhumuzgir. Da ingina mgir gamba tang, dhapa, samtik langwa, mgir marbur njirwa, mgirche zhirwa suli rngunsani dhumuzgir. Da hdiyadrib shigji yinuga zhigga chazga ghanik dhar gambo jirgunar. Тэгзина тэнгина динтунгэ адиртин гаюк чигингина напарнгнила магжини цангижинзг дамх гамгу нуг найтганд дуу юуни тимцэг хятвшиг чи нугэжгни найтганд гнатина цавчна дэрни дмузгэр ганингина шигжидэн риваюк хуинжгдина шигжи тойк тэгсэтэни азурдэмнг гочтэ шигжиг амакагэ чичун дэни гнивла сукватэнгина ганингдэр гамбунгэр кунутэн рива тамсвиуни тэмзгэр тимцэг та азу напаргагэ шигжи ину гэжгни цангурэг нигмэн вэчлийнаян таних гамгону нэнцэндэн жонсик Da, nigar gamgo nuga da naitag nirga shontangna semkir chenbuzga yemirguga. Da naitag zigazig yang nuga riga canguqo nigmanda rimguq cunzinga nigman suqdayna chugni dhamuzgir. Naitag zigazig abjanuga riga gunga nigmandarga gugo nima cika da dichadara manbaah dungyunda hachanga zuuzgir.
1: Mavu desu
2: Nyan kanan ba, Tangdi mawa de sunga lintin nang, shiba zirji mawa ni kanwa shikita dana zangcha khanda mangwe korka hivshya ngotu zik yu yila. Daxchirin yina mawa ni ka kanwa shikinin da konun dayin yina shia yi sinu ga vzhika mawa ni kanwa shikita di tsun nirzhiga ranga nyamgin da konu day koga. Da manji tang daxchungi konu ga ghanga mawa ni ka kakar gona ra di tsul khchigli margina zanga. Dena shuni mawa niga kanwa shigita dana zangcha gangdagdiga onina tishkorka hibsha zigin ngoshtu di gyuyil. Khchigin dina shibir ngamu ni nama naranjigta pa. Ta ama ga tomi na onda in dina shayin chartin zhungar panu ga rangshun ga simchuk zigin nugartab ga argimku tara nama nda vlali tigi na ta nangu ga niwanda dugu jirjiga danga daytangi ta shayin da in dina chakhaga manu ga nanda dugu manjung ni matzika ta chakanda rangashtil ga rangshin ga lipu jayang dan rogu nunda yang ngungu gitab ga gani in dina ama ga chakara dhachung shila diwa Rai da mawa yigan kongwa shiga nangni dali tigi na da ranga shayin da yirta artuq tamni mtsiga da nama da gyoyang hachanga shtabdi nid muzgira. Di mtsiga yin gina ranga shayiga ngaysu ga tichun da dugu xida tangi amazgan chungi na yang ranga nama da gunu ga gomshin da dugu ramga chagdam nid muzgira. Zimin gina mawa yizayin dang jesabda dungur panba. Da mawa yigan kongwa shiga nangni dali tigi na mawa ga warga zayin dang da dugu jesab artuq tamni mtsiga da shayiga lorgan paikyun da yang hachanga pantuqchiga. Abzhiyin gina ama ga omaan da dugu jimang an yuni mtsiga da nirmin ga chanil njongchil jenyong artuq tibga. Da shayi sinu ga zhiga ama ga urnul da dugu nkamba dang. Dani caima li chanbaba jenyong da dungwa. Di mtsiga da azu shayi sinu ga zhiga li pong da dugu lhar si yu yang jimjuga atong yu laka yang pantuqchini da muzgira. Amazgan chungi na yang ranga shayin de nama lali tigi na da ranga warnun da dugu lharsu yung ju nyugni mtsiga da li buga detang yung ju yang khinta pantuqchiga. Ranga wa mu indi na mawa nigan kong arshiga nang nida na zindang jisiban yu nida muzgira. Da mawa nigan kong arshiga nang nida kunun da mawa zindang jisibda tunggunu ga gursum sazgir di shen na yang chukka. Da mawa niga wara janji shaitang di ingi na shkacha kona maayin bar da gzig zha zha ruwa rgxia ar ngawu yili da tangi da simkungan janji ra nyungtsur da dhugur jitibga. Da shayin den cungi nara amaga nganna yu jitsa zu da amaga gajan da dhugu cursing rtugtibni. Da shayin den yin chi chardi yu gunundu amaga nyangdang gunuga gja innudu da shaymar gino zir. Da amaga ingi na ranga shayin da unga langa da tangi da nama di gurtsa zu yin diyer jin da chardi yu nuga amaga nyangdang gunuga gja di nyeni da na shayin cungi na yin semdi nuga curwa zikshini da tangi dhugnang ra. Dani nangtsib jenyong an ju nimitsiga dan korgi dang tintibga niwa da dhuguyang je cheh jitim nidamuzgira. Da amazgan cungi na yin ranga shayin de o shayba dang jankar jarwa, nama dhiba, chi shayba, shisha shayba sugna da mawi rixi curwa jiri shaytang shtuuzgi nimitsiga chi taikirja doyma ga shaytibzgan yinugartabga jiri shaytang daga mawa ga shtindang da dhugu jesibar tungtibga. Da mawi nika diyev jinti nyamta dalitigi na shayiga amaga lirtanga jamaanda dhugu tsur tumni mtsiga dedang chabjigda amaga yin ranga shayiga lirtanga jamaandih dani dadangi amigsiga nyorchung shaygi minda dhugu adarkhachu guni dhamuzgira. Di mtsiga indi na da azu chiyev jintunga rikshanda indi na amaga shayinda unga langa dadangi da shayinde rukunuga tsuruwa jitimni. Da xarta dinuga shayinde shishita parnili yidigi na daan chartin zhunga dang ganyila yin gorim danba suqo pani chenbo yin dani dhamuzgira.
6: Soring chetil.
7: Warim nyangwi changzi daga rimigdanga tazi oka. Tanda ingyo chira warim nyangwa shigiri, tenu changzang shigiri. Darikara da daga da alungwa da chukta nga gaasi. Da alung chukchi kuga da sama chukta kirwa yenski yuari. Yanchini Cherezna Tanda Satskwak Mergizhin Tangendana Tam Mangamek Ngechang Jongno Tapka Cherezna Ta Lila Kamni Chukta Ngazi Tanda Ndi Sama Mari Kamni Chunda Yang Chukta Kerwa Yanzi Along Tejoni Talngi Shikpa Mang Yanzi Talnga Skunu Chertang Tanda Azo Sama Mari Go Tanda Azo Shawa Cholam Ga Khonsa Kerwa Re Tetang Nang Indani Tandi Nang Ga Tsikhandar Kang Indani Malang Tanda Injaz Ga Tal Jazna Azo Kangti Lakti ᱡᱚᱣ ᱛᱮᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱟᱱᱢ ᱥᱤᱜᱤ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱥᱤᱠᱷᱟᱭ ᱱᱟᱪᱨᱮ ᱟᱞᱚᱝᱟ ᱯᱷᱮᱱᱟᱥ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟᱛᱨᱮ ᱛᱮᱡᱚᱱᱤ ᱮᱨᱪᱷᱟᱵ ᱠᱚᱱᱭᱩᱞ ᱯᱟᱝᱢᱚᱨ ᱥᱟᱥ ᱛᱟᱱᱫᱮ ᱤᱧᱡᱟᱡ ᱠᱚ ᱛᱟᱛᱟ ᱜᱟᱱᱫᱤ ᱥᱟᱥ ᱠᱚᱱᱨᱮ ᱮᱨᱪᱷᱟᱵ ᱠᱚᱱᱚᱱ ᱫᱚ ᱟᱡᱚ ᱟᱭᱮᱨᱢᱟ ᱟᱭᱮᱨᱢᱟ ᱤᱱᱠᱟᱡᱨᱤ ᱟᱛᱮ ᱛᱚᱱᱟ ᱟᱭᱮᱨᱢᱟ ᱠᱚᱱᱚᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱜ ᱟᱡᱚ ᱡᱚᱝ ᱢᱟᱝᱟ ᱱᱟᱝᱱᱟᱨᱮ ᱮᱨᱡᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱪᱤᱡᱚᱜ ᱛᱟᱱᱫᱮ ᱡᱤᱜ ᱟᱥᱟᱥ ᱠᱚᱱᱟ ᱠᱟᱢᱠᱤᱛ ᱜᱮᱥᱟ ᱡᱩᱜᱤᱭᱟ ᱟᱡᱤ ᱛᱟᱜ ᱟᱭᱮᱨᱢᱟ ᱡᱱᱟ ᱠᱟᱡᱤ ᱠᱷᱟᱢᱵᱟ ᱜᱟ ᱭᱟᱛᱟ ᱛᱟᱨᱟᱢ ᱢᱟᱥᱮᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩᱡᱨ ᱢᱚ ᱠᱟᱢᱠᱤ ᱠᱟᱫᱟᱱᱤ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱟᱛᱟ ᱮᱨᱢᱟᱡ ᱱᱟ ᱮᱨᱢᱟᱥ ᱭᱚᱠᱟᱡ ᱱᱟ ᱚᱠᱟᱥ ᱤᱠᱤᱱᱟᱱᱫᱟ ᱚ ᱛᱟᱢᱩ ᱠᱟᱡᱚ ᱠᱟᱱᱚ ᱱᱚ ᱚ ᱛᱟ ᱛᱮᱱ ᱥᱟᱨᱤ ᱛᱮ ᱡᱚᱱᱤ ᱠᱚᱧᱩ ᱠᱟᱨᱜᱥᱟ ᱚ ᱪᱟᱨᱣᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱫᱟᱜᱟ ᱯᱟᱝᱥ ᱠᱤ ᱭᱚᱨᱮ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱫᱟᱜᱟ ᱟᱞᱚᱝ ᱫᱮᱛᱟ ᱫᱟᱜᱟ ᱮᱨᱪᱷᱟᱯ ᱛᱟ ᱫᱟᱜᱟ ᱠᱚᱧᱩᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱵᱡᱟᱝᱜᱟᱥ ᱛᱮ ᱡᱚᱱᱤ ᱜᱚᱯᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱛᱩᱚᱥ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱜᱚᱯᱟ ᱪᱟᱨᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱫᱟᱜᱟ ᱜᱚᱯᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱠᱷᱚᱨ ᱛᱟ ᱜᱚᱯᱟ ᱱᱚ ᱜᱩᱠᱪᱟᱱ ᱫᱚ ᱞᱚᱝᱟ ᱯᱮᱝᱜᱨᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱟᱛᱟ ᱜᱚᱯᱟ ᱜᱱᱚ ᱱᱟ ᱨᱤᱜᱚ ᱢᱟᱝᱟ ᱭᱚ ᱱᱚ ᱛᱟᱯᱠᱟ ᱜᱚᱯᱟ ᱛᱟᱢᱪᱮ ᱢᱟᱛᱩᱚᱥ ᱠᱚᱱᱚ ᱥᱟᱛᱟᱯ ᱛᱟᱠᱛᱟ ᱱᱟ ᱨᱩ ᱛᱩ ᱢᱟᱛᱩᱚᱥ ᱠᱚᱱᱚ ᱱᱫᱚ ᱫᱟᱜᱟ ᱪᱚ ᱢᱮᱠᱟ ᱫᱟᱥ ᱱᱟ ᱛᱮ ᱢᱟᱴᱷᱩ ᱪᱮ ᱢᱮᱠᱟ ᱪᱚ ᱢᱮᱠᱟᱥ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟᱨᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱫᱟᱜᱟ ᱠᱷᱤᱱᱡᱚ ᱡᱱᱟ ᱟᱡᱤ ᱱᱟᱯᱟ ᱪᱚ ᱪᱚᱢ ᱡᱮᱥ ᱠᱨᱟ ᱫᱟᱜᱟ ᱟᱡᱚ ᱱᱟᱯᱟ ᱡᱚ ᱠᱟᱡᱟ ᱴᱤ ᱛᱮᱱ ᱟᱨᱚ ᱪᱚᱡᱜᱮ ᱡᱤᱱ ᱠᱷᱚᱠ ᱠᱚᱵᱟ ᱠᱷᱱᱟ ᱪᱚ ᱪᱷᱢᱚᱨᱮ ᱛᱱᱟ ᱟᱫᱟ ᱠᱷᱱᱟ ᱱᱟ ᱢᱟᱪᱚᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱥᱮ ᱡᱱᱟ ᱫᱟ ᱢᱟᱛᱩᱚᱥ ᱠᱚᱱᱚ ᱱᱟᱝᱛᱚᱱ ᱛᱟᱨᱤ ᱟᱭᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱟᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱣ ᱪᱤᱱ ᱪᱷᱚᱛᱟ ᱱᱟᱜᱟᱡᱤ ᱛᱟ ᱪᱟᱨᱜᱟᱨᱤ ᱛᱮᱡᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱣ ᱪᱤᱥ ᱠᱚᱱᱚ ᱱᱫᱟ ᱠᱷᱟᱝᱠᱟᱭᱤᱱᱥ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟᱨᱤ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱛᱟ ᱫᱟᱜ ᱟᱞᱚᱝ ᱜᱟᱛᱟᱜ ᱥᱮᱯᱪᱤ ᱜᱨᱤᱥ ᱪᱟᱨᱣᱟ ᱭᱮᱱᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱭᱚᱱ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱭᱚᱱ ᱥᱟᱣᱟ ᱪᱚᱞᱚᱢ ᱜᱮ ᱱᱟᱝᱛᱚᱱ ᱛᱮ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱛᱟ ᱥᱚ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱨᱟᱝ ᱢᱟᱪᱷᱟᱢ ᱞᱤᱯᱩ ᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱢᱟᱡᱤᱜ ᱡᱚᱞᱤ ᱯᱟᱝᱣᱟᱨ ᱥᱟᱥ ᱟᱫᱟ ᱥᱚᱞᱥ ᱠᱚᱱᱚ ᱜᱚᱢᱚᱨᱤ ᱛᱚᱨᱟᱝ ᱥᱠᱚᱱᱚ ᱱᱟᱝᱨᱤ ᱦᱟᱥᱤᱨᱤ ᱫᱮᱫᱟ ᱛᱟᱠᱟ ᱢᱟᱱᱪᱷᱟᱢ ᱫᱟᱥᱱ ᱨᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱟᱯᱟ ᱡᱚ ᱥᱮᱪᱮᱥ ᱠᱨᱟ ᱟᱨᱚ ᱪᱩ ᱱᱟᱝᱨᱤ ᱜᱚᱝᱨᱤ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱛᱟᱠᱟ ᱫᱟᱨᱟ ᱵᱟᱠᱢᱟᱱᱫ ᱠᱚᱥ ᱠᱩᱱᱩ ᱫᱟᱛᱨᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱨᱮ ᱞᱤᱯᱩ ᱛᱟ ᱪᱷᱠᱢᱟᱱ ᱡᱚᱜᱚᱥ

ਆ ਤਾਂ ਡੋਲੀ ਪੰਵਰ ਸ਼ਾਜ਼ਿੰ ਰੋਜੋ ਦਗਜੋ ਲੇਜੋ ਲਿਕਾ ਲੇਜੋ ਤਤਾਮ ਚਪੁਦਾ ਚ ਪੰ ਤਮਾਇਨਾ ਚਰੇ ਦਾ ਦਾ ਸਮਾ ਅੰਦੀ ਸਤ ਗੁਨ ਅਲੋਂ ਦ ਚੋ ਮਤਵਸ ਕੀ ਵਾਰ ਤਗੇ ਦਾ ਅਚਿੰ ਦਨੀ ਇੰਜਨਾ ਦਾ ਸੀ ਤੰ ਚੋਲਮ ਨਿਗਾ ਚਾਪ ਚ ਗਾ ਯੁੰ ਕੀ ਵਾਰ ਚਰਤੰ ਇੰਜਜ਼ ਕ ਜ਼ੋ ਤਾ ਦਾ ਗ ਸੀਨ ਦਰ ਚੋਲਮ ਨਿਗਾ ਜਵਾ ਤੰਬੂ ਯਾਰ ਅਜੀ ਸੀ ਤੈਂ ਗੁਨ ਉਂਦਰ ਕਰ ਚੋਲਮ ਗ ਖੋਸ ਦਿਨਾ ਰ ਚੁਖਨਰੇ ਆਇਆ ਤਨੀ ਚਰੇ ਜ਼ਨਾ ਤਾ ਵਾਖਾ ਨਿਯੰਖਾ ਖਵੀ ਖਾ Gokha, Nawa, Rakha, Tsokha, Tenama, Pongwar Shaasi. Ata, Khaginangni Ndarka Pongskiyo, Ta Wakha, Ta Walangkha. Tetoni Ta Radak Hanyangkha, Radak Khawa Gkha. Tetoni Radak Goa Gkha. Ndarka Ta Manchila Suna Riri Riri Ngoshtu Ikiin, Ta Inu Tapkundani Mapshe. Tetoni Radak Nawa. Ta Ta Gndinangna Asunda Huenyang Inu Tapkundan Dinangna. Yigi ta shiga namana tsukchi yog. Tige ta da ga khwenyang chedigi narikaga de kuhtak jawi kuhtak nangna da namana tsukchi yog kira. Dana ono dana nawa ta ziwa ra naptaka naa ta ziwa ri tangma khwenyang ka nangna. Te tanga ta tangsang jina ka naa apchaka naa zindiga. Yenju chale nyiga nchiga nari. Tangma ta ga nawa skurta zo ra naptaka naa ondara nchanari. Nawa zidiga nchanari. Te ino tabka ta nge chedigi chundara kamu ziri ya. Ta lukhur ta chu manchung ga ta ga yinyang da zo yinja na kshi ga ta ta yuk kani da musri. Tige ta ta ga nawa ga kha, teto ni ra kha, khtsu ga kha, on dar ka ta ta ga manpan ta panggo ski war. Teto ni ta kha, un kha, kha kha tenam pangwar shaazi. Andani yang chare zina ta ta kha ra, un la ga kha, kha kha ra, tar ka ra pangwa ta un ski war. Tani chare zina ta lukha, go kha, chang ki kha. Tan dini go kha indi ta zo tsare zina ta shargu kha la ku gyo ari. Ta ta ga zo lkha, shargu kha, teto ni ta ta ga chanka kha, kuus kono da zo kuuzi tamo yang shazi yon ari. Tan darka ra manchila suna ngocho ila. Tare te tang na sham kha, teto ni ta shie kha, shikha skono da ta ga nchawa skono da zo shie kha ari, ta karki ka shie skono da. Da thamche po chiz na chok rangshin kha yin si. Tidana ta tamchila ngagazi, chota ngagas kono ta ndarka ta chirezna ta alonga sepchi yenski wari. Tige ta alonga tang changwi sepchi sozi ta alonga ta chartanga juna yenchik machi chukarika chogori. Tidana utapkan dani yenjana ra ta alonga ta changwa niga donda chembu ta suun desongi wari. Tidana ta ndi sepchi ka kondike yenzi shi songpa taras. Shamji rimg ta ta ga longa si te tag li kashi kwa na na zi ta rimg na nga kankang shi gong na rizu na ta shig, kangmar, yifha. Teto ni ta waram nyongwa. Ta ni ta ngay kong ni shen nu ga ta ta ga chi zhong nu ga changzang. Aya, teto ni lkha. Teto ni ta guk kha, shar guk kha. Ta ndachur ka chire na ta along su chi chi ku ga ta ga kha yin ski war. Aya, ta ni ta chi zi yin ta ser chi zi ga ta Alone kasi chila skunu tarita, alone kasi chila awaju awai khatang chukta ngas. Tante yigi ga nangna charezna mawi khata ziyok. Tante ngoma shechiza kanta ignore yinni na ta ngin zingguni ta zuhchun mashukni karge nangtun tamusri. Te tangata ta ga ignyang takchi inarka ga awaga khata ziyok. Ritara tan di nang na natun zao nu chari awa ga kha thangma chatsiga shiong zhori. Oya, te tang na thangma chatsiga ta yung gu du meka. Ritara tan da waka tukni zir yende ta ga maungwa na shepa tong juga nise zhigni yens nu tayin. Te tang na ta ga waju. Tan da waga kha yinni zhangta tang tang na chari ta na alo nila ta ga chukta ngaasi. Ta awa ga oma ta inje zika ta alo nila ta chukta panari. Waga oma inje na jizhiga ta gumpari. Tētāng tā wāga khānta tā gā tā tā gā lōgān tē pēn pēn gā rē sām gā. Chikā tā nā kagē tā gā tsikē sā chikā sīlvī rāngshī yīng gā rē sām gā. Tētō nē tā alā wāga khā. Tāndarī yān tā nā wākhā zī kārē yō nō rikā wākhā. Tētō nē ānyān jī khānta yāng mā tū sī. Tāndā yāng wāga chāt gō nā sāni gāng tā tōng jā nā chirē lō nē lā mā chū chī mē zī nō tā nāng tūn tā rē. Tā nē tā chirē zī nā tā rāng yōng nā chuk tā ngā sī. Ta zhang yung sko nu, zhang yung sko nu nda chare zina ta zhang tazna zhang tsir mo. Ayung taziri ta zo azo chik tutang nu ga. Azi ta ga ndi sok injana sok ayang mo re tazna sok tuvi zhong nu di nyang ayang mo re skari. Ta chu mheng nang nira go yung zi shekyo re. Go pu sko nu ta tuv me nu ta chenpo re.
다조 고용지 다조 지금 쓰고는 아주 사투사라도 나오나 지금 고보에노 말아 마사노나 가용무에노지 대결하시죠래 당 홀맹거그라티노네 단단히 처리해진다 가용스코티 정신 잠부 그냥 예스 대단하다 정신 잠부 인당나 처리해진다 정서근나 아정고지죠래 아정고스코노테 인제드까다 정스 두마지다 뜻이크 대단하다 파치 처리해진다 정스테 정해지고너모 정해 잡당노 띠냥아 처리해진다 정용스 처리해지 당이다 구하는루 뜻해시키어다 다른 셰파통지오 거삼거 대단하다 정용의 초당거지다 로넬라다 정용도 패나지 대조니 처리해진다 고파타 뜻방물샤지 아 대조니 에르차 쓰우치양 방시다 예마그처라 대조니 따따 흥근 언더다 로넬랍다 방시 아 대조니 따 처리해진다 따 다카 온르그카 아다 공리셴누고 시와카 시카 아야 덴조니 쩡카 아라카 냐카 와카 시카티는 방울샤지 양드나양 와카 용도 대동나다 치레즈난더니 쩡그카지다조 쩡즈 서즈레다즈나다가 아조 르시속식다다가 만체닌 오초이진 대동나조 진다무즈가 아다다가 아친 강제브라다 나오노다가 속식다리 대조니 라마카 라카 아 대조니 냐하 아 대조니 와릉가하 아야 더니 다가 실카스군 다시스던가 실카스군 다도 시치크카스군 아무화 덤부거 다조다 응르 지 어 다흥 더젠부 있고 처레드나 다 그게 아무화 덤부리 대단다 아주 노르젠부 와릉젠부 라마젠군 더 있고 처레즈나 다 아무화 더 카착젠디 아, 대당나 아무것도 다그 다쳐서구나 무덤 떠가일리지거리. 아야, 특히 다그 시척을 하스고 눈다 새끼와. 들가다 처리 시척을 한 들가다 처리해서나다. 아, 다그니 로넬라 맙상스끼와. 특히 다 번거가스. 아, 더니 처리해서나 로넬라 청력 산점 맞두스. 청 산점 개디 동리강도 동지나 맞준지 맞노지. 아, 조그 청나 초당거지다. 조그 청 합당나 처리. 조그 청성 사르와다 다시레즈나다 로넬라 페나스 아 다니체레 청근 사치르 축다 방즈이다 청겐스코노 청즈게 비자기다 땅에다 아 차즈나 청 아트르거다 허처무 장구 디냥하다 차스기 요라시 대당하다 다그 청 허처무 차치르거르다 다시그다 축다 방고 통마년다스기 요라 다니체레즈나 하르르 시송 방르샤지다 하그능그라 하르와 시인제나 시르와 어다다가 점아주는 전부 들가다다가 봉고거스 데니 따빠라는 메들 쩍힐 마샤오 지단다 쇼름디 따빠라는 메들 따빠 따빠스코노자 아주 아드브리 아 단다다 아주 로그네인지나 당선 아지토너리아다 안디 쳇고나 실릭소르크다가 네크능나 아즈마지 단다 야크크 쇼트렌나 무즈가 제로 카즈리 데탄테 인제즈크다 크르게 아두데다 아트크치그니 아, 흔적적적 공화 용화 인제나 공화 용화는 나오고 다지고 두마가 치기도 가지. 뜻바드 감사 치기도 노는데 을릉이 되나다 두도 코안접죠. 대나다 다 넷다 송죽느리. 되게 다 아주 다 두 쟁구 뜻기요. 뜻바스 고노들이. 자탕 인제나 공화는 두 치기도 노 디냥아 아지 뜻바 치기도 그 뜻 가지. 뜻바 두도 치기 치기 다 지고 아주 지고 아 니 아돔가 짜그탈리 와안자무즈라 시기요노 어다다 잼보다 따빠리 대단하다 로네도나다 따빠기 요사다니다 만드스키와리다 아 되게다 당선 아주 아메리카라 도모니다가 아 휜조 칸더가다 루브 자긴 한치 루브 자랑 합치긴 한치라 잠니 도모 휜조 칸 요코모 휜조 칸나 소나다 휘자 뇽아터가 랑이 휘자티나다 다 알로타 마디니 도모 슝기야다 따단다근 데인지리야다 Tepa lana madal trakhil mashaa wuzi. Tito ni alogan na te cherezna da trakhil ka lika mashaa aski wari. Tige da azu chambara ta khusona ta alogi qasi. Alote ca jewi te ta da chamba hoki dote ta azu da cherezna da lika ta ga trakhil ka lika li nyan ma. Ta azu chiki chalag jamu kharchin enda, ta jiri tkchin enda, tamu yi tanga ta azu ta chu alote ta wak pe riman chukna maari. Tā tīkhē āzu tāngsāng māngsukū nāng nā tā tāngsāng mishī rā rā lū nīkhā samchī gā ngāng gā māngsukū nāng nā tā sālī dōlī kū nā mā ngā
Tēnū tāpka tā gāngshīk tī dētā tā gā kārgē chidgō nirē tā tēnchīk shōng tōng nā, tēnchīk shōng wē, tēnchīk tā māchīk gōng wā, o tā shīng nōng ā sōng wē tā tā gā lēk kār jīn rēn rā, sā kār jīn rēn rā, dō pēng jīn rēn rā, chā tōng jīn rēn rā, dāmo gā lī kā chak khil, nima chārī chārī jīn thā lā tā gā lī tī nā tā, o tā lō tā vā kā chak khā mā nī lēk dēk dēk tā lō rū gā lō gā. Tā tā gā zō shalik sōr kā shēn nā chikwān yān zī shē kūnō lō rū tī lōk sōng wā. Tā kār gā wā kā lō tā lī, tā rō nī kāng hōn bī lōk wēng, kār nā tōng hōn bī lōk wēng, wā tā kēng jō wēng nī tā mō nā yō kī yā. Tā jēn bō tā tā chī rē zā tā kār gā lō gā nā shōng tāng tā chak hē tāng mō jīm tsān tā rē. Tā ndā yīn jī nā chūn dī sā mā rā wā mē kā rā tā kāng tā rā jā Tetro ni ta tang jaywi ta nyama la na nyama loozi ta lo nanda shong na nyama nanga deli nyama nanga nye loo te na ma zangsi. Tetro ni hta ma jiga si ta hta jiga wa ka hta ndi jiga te na yang da chakhe ka cha wa tsigo ka. Tetro ni njam chi loo la hta rka chukta nga si ta njam chi loo ye na chare zina ta lo nanda wa ka pe nanga thami do nu ta njam nis kwa rda zo tari. Te tanga ta lo nanda ziga zi anyangi do nu ta lo nanda ziga zi wa ka Tā tsus gu nare, tā nāngā thami dō nū sgu nare, tā lō tā wā kats kēng gori dō nū tā jambu tē, wā tā tārkā jam nā tā shīga shāzi, tārkā jīwi chīg zgay zā hatang nā, nā chīg zgay zā hatang nā tā zāng sgay wār. Tēn chō nī kām lū thang wū tārkā pāng sī, tā kām lū sgu nū tā zō tā gā lō nā jēk nāng nā tā lō nā thang wū sī chī zirā, lō nā thī wū sī chī zirā, lō nā thang wū yī zī kā Aloti nanga, fzati nanga, da kirge, da longchakta chhi te tanga, da kirge, da salimta jili, da kirge laje yunga te na, da lapa waka yuwa nama. Tige kamla yiko nu tachembo te da yung, tarka waka pangu gasi. Tige alo ne tiwu ina chire zina, da lapa maa yunga. Lapa jankara ta mura yunga. Te tanga da chire zina, da kanyaga chaprin ranru ta musri. Lōnende tāga iwa jil shē chōni tamozi. Tēgē tā tāga ndā tā azo shāwa chōlam rā, tēntō nī tāga shē chī rā, o ndara nāngā shī ndhē sōngu kā, tēntō nā ndangi tā ndara kā tāng nī tīri kare mālaṅ dhari. Tēntō nā tā tāga lōvī sīp chī sō shī sōngu ātara sī, tēntō nā tā ndatā chirēs tā lōga sīp chī yēn sī, shī sōngu ātara sī. Tā xiam chī rīmīg tā sī, tā tā gā gōnggā tā gā rīmīg jāshīg jāmbu ndī nāng nā ñāmi gā samdī yī tāmbī sī kum chī tsallas kō nō ndī nāng nā wā tā chā zī rī tā zī rī tā zō tā tā gā kā gā wā gā zhū, tā gā wā mī gā khā tā ndā gōng nī tā gā wā khā rī zī shē kō nō tā dō khu rī tā chō nī tā gā a lā wā gā khā tā chō nī tā gā wā khā tā chō nī gā ñiāng gā khā tā chō nī chō gā chāng ndā tām chī pū chōngshī kā rāng zhīn tā tā gā rīmīng dī nā kō nū jīm tsāntā rēs. Tē tā tā tā gā gōng nī ngī shē kō nū wā mū gā tā gā o mā tā tā gā lō lā tā xī gā pāng gā rī. Tē tā tā wā mū gā shū rā pāng gā rēs nū o tī khē tā tā gā ndē shī gō nū tā rī. Tē nyā nā tī hān chī nī rā tā gā khā gā nā nī yā kōr tsā lō ndē shī gā shā nī zhāng nī tā mū rā yō kā. Tē nū tā gā ndā nā huīn tsōng gā tsā tā shī gō nū tā rī. Tā nī tā chā zī yā tā zī nā tā mā chī sīp chī tā mbir shā wū sī. Machiga sipchi tambir shawan dela ya ta ta ga chacha tang changcha namba ni yosi. Ta machiga siko nonde injizika ta zo ta ga wachig rata chiki da tangi ta ta ga lini tangi ngin jima atavi da tangi ta ta ga machiga injizika ta zo chartanga nyaga dige ta jizika ta ga kalag ta kyangi ta lukur ta kunga ta kyangiri. Kunga ta kyangi ta ngingi ta ga nangna chazun bichi wana rinja tamo yinu ta lukwa gandike nantang na khuwa kurti babnu. Oda ta jambur, ta di nang nang zatak rangshin chen, ta naman atsuk yo nari. Te nang ta kage nek rangshin gangi ni ta ta ga cawi rangshin chen zara, changwi rangshin chen, ni yo zi ta nda na ta shek yo ari. Te nang ta chachi inje zi kan togo mapur ong si. Ta kage netak ta ga shamdokra te kwa mari logo da tangi ta ta ga maru ga tak te yo si. Te nang na te la waka la sukwi kha pang si. Ta macha ga kamde zinje na ta ta ga waka la sukwi kha da pangas ki yuwaari. Tendo ni radag gya kha nam martu wo si. Ta radag nang na gya ga khas ko no ta radag gya zi chi ko no. Ta nda jambu ngay marasong na ngocho yi la. Ta nda ni riri shi na marasong yang shi go ga. Tendo na jardi ga nishchun yo ga. Tendo tab ka mashe chu. Ta nda radag nda inje na azo ndogui thorgang na wo ni radag tamori. Nda inje na ta ga ta radag ndi khas ane gong ta tongje na karge yang mashchun si. Tētō nī chāngwā gā chēn jā zhā gā chāngwā gā sīpchīn dātār shā sī. Mār sārwā mātū wā sī. Mār sārwā tā sī nā yāng mār chūn sī. Cāchā lā yāng mātū wā sī. Tētā nā dā mār sārwā dā
아조 다가 마차가는 거 차위랑 진쟁가 마차 대형 다가 마츠연스키와 다시나 쮸메스 대한전이 고카라스 쪼카 당스 대당나 정책을 근데 다가 고카라스 과다 고가스 군어 저더 고스 군어 아 시중 라만자 무다 다가 늦은 분도 있고 많지

pangwar shaazi dandare azo singa nandi yo na gukpa gargindu tarasi na ta zangamari ta azo tangsang yana naga nang cawi shalik soruka ta ga pitgiyansko nandara ndachambunde gukpa gargisi kirwa si na mabzangnu ndanara ta songzhonu ndari te tangna ta ta ga chareza na singa nandi ta gukpa ta xiga andi si na nun nari te no tapka gukpa ta pangansi Tantwani Yama Karpi Sichi Soozi Taitangata Nangtun Di Changshikni Na Yama Karpu Gataga Sichi Changshikni Oda Satsikinda Muzri Taitangata Shi Songwatar Shamchi Rimugta Oda Rimugtaga Zhe Shik Changun Dinang Nao Nundari Taitangata Sinek Sili Taga Rakha Tang Wakha Pemir Tang Skono Oda Ndataga Ndi Chonshi Zamzanda Na Songo Nundari Oya Taitangata Kungni Injazikata Bichipota Khasirka Nangata Taga Alung Alonel, Amach, Sinek Sipchin Darkata Daga, Nangin Damkwe Lidatangatan, Dani, Rimuk Nangayang Daga, Samagaris Jarwanda, Koli Otan de Huinsun Zamza, Dejon Tain. Tetanata Daga, which are Niwa in Jazakata Niwa, Dasit Kapali, Sichu Amenti Sotalishi Vikaus, Longti, Wakin Nella Tropi, Sinam Sheyo, Chanzi, Tande in Jazaka, Sambai Huanjur Zanga, Dasit Kapandre, and Dinangi in Janata, the Munguzgata Daga, Si Chula, Man Shil, Oti Joga, Tachhechugonia, Titaga. Nangtun ta teni zhoni tamozri. Taitang na ta da ga si ga korka ta chotsi ka nangtun ta dana damkun rendu ili tkhe yonari. Taitang na ta ga di nang ni shik charez na ta along na la pambi si na zi. Ta da ga along chiwa wakin sambo da ga dana ngi kare ta damkun ili dana yonu tari. Taitang na thomrin ji na ta along na la pannu ga si chazgari eti na ta gomba pansi lkha zamar nyang zi. Vermugun Jamar Gokja Zongha Changs Otun Lasu Namchil Japan Dangs Kono Odatari. Tetanata Konrikan Dinani in Jazakata Chared Nata Rimukanata Yuko Harchinaga Kolijoka. Tetanata Shamchi Rimukta Longla Pembi Sina Verma Muhu. Ta Kuni Chi Daga Bachapotar Kasirka Kamnira Longande Tagata Verm Muhu Verm Nyunga. Ta daga nda panas kuno tari. Te to ni inja na njamar chi, njamar inja zikata, ndikam ni inja zikata njarka mar. Ta zo annam gari, njarka annam tsakono tari. Te to ni gukhcha ri, ta gukhcha nda inna ta zo longa si ra. Te to ni zong ri, ta gukhcha ra zong ni ga daga karge rikdi nrandu chikri. Te to ni oma chomo, jitho oma chomo, o ta tarka chari zina ta daga longa pengesi. Aya, tamozare, tetanata dagan dikamnira ta jitho oma tromu tawinjana ta mamuga oma tawinjana, lika oma tawinjana tiga zangjire samga. Aya, tamozare, tetanata darsa tukwaginanga taga along la pambi siga kor on da zamshi uyin. Tanida chiretana ta tebzinda ta daga tina la pambi sikomna chozi radag raka komkasar awari shotar marsar chakul changsi. Chakchi chakkar chapcha lasokbi ngarka kasil latil zatong tang shi songa taris ta radag khasar tang si. Oda taga ndi chasikanang na songa nuh tarta radag khasar wayna ndi kamni radag sikurta zo yezhiga gompa tang tani songa chari ta khawa lasokwa radag chiwi irga radag chungi irga jambu. Oda tari taitang da radag khasar wa jambu ndayang chari tiwa la pana si. Tito ni chari za gomka. Tufkhan de yang ta ge tiwa la panasi. Tento ni awa tang rama ge shu tang tara. Ta shu tang tara indi ta zo chereza na ta wamu ge oma ge shu jamnu. Rama ge oma ge shu jamnu. Tento ni ta oma ge nang ni mar lang tang nu shu ge ta ge tara. O tan tar ka yang ta ge tina la panasi. Di ma cipi tarung mar sarwa. Tan di ka kwe inje na wamu ge mar sarwa ta tari. Te inje zika yang ge ta ge tiwa la panasi. Tento ni ta ta ga kongni ngay shen nu ga chargul da kwi da ta nga ta karge kutang na ka zho nu tari. Tegi ta ta ga cha ga tong kong zang a. Tento ni ta kutang chaden yin li da ta nga ta karge nkya ga zhag tong nu. On da yang ta ga tiwa la pa na si. Tento ni ta chire zi chakci tang chapcha ri. Chakci sko nu chartang ga zu ta ga chakci ra chapcha nda zargi ka kaab ga ta ga longti wa kang ga si ka kaab na song nu tari. Chakci na chartang na chadur me pi tkpa lhamu sko nu ta azu darak ku jiz ka ta darak na nga ca yang matab. Khara ta yang ma nga matab. Ta darak darchang li ku ga nu o ta jambu ta yang chiwa pangri si.
다다가 아주 파일다가 암두가 쇼니나다가 시다 니땅에 치기적당 텐토니다 척은가 아더레일리 쿠비 땅무일리 다그티게 가이나다다가 젠치가 송고는 잔자 보아디가 메는 잔자 아 차지고는 잔자 더모 판토요 고노들이 대인제즈 그다가 능아 차지게시 냅고사리 단 디캄니 인제나 차라 아돌타메노 돌스코노 능아다가 콤밥치고 다 하돌젬부 뜻이기요리 대인제나 척치리 덴로니 찹차즈 고노데 인제나다 데 낭톤즈가 씀셰죠고 낭톤 시그스 척구마 그냥아 영 찹차세라시 다 만종가 능니 인제나 치레즈난데 낭톤 다 니리 아 다다가 자탕스코노 아조다가 자탕구고노 자그능아 다다가 아조 잠바르트 따비다 땅구고노 능아 차르트 시메노 어따테 인사리다 리더라다가 위성산이 자탕스코르다조 아조 안도가 자 낙트스콘디냐 자탕스크리 대단하다 강타르장다 근디 저거너 지그 차라다 메뉴 어다 자 지그 와거다 뇽뇽의 누구 떠먹을 다 철거리 다 너니가 남도 지그리 대전이다 차돌매비 특발 하모스 건우다 공리시에 건우가 착실하니가 영 할치 지금 라인이 어다 이렇게 구워 그 대단나 잡차당 착실 어 너가 이제 나 처리해지나다 튀어가는 내 편누가 삼아그릭스 저와이엔스 Darika daga kunga chapsara di chakchi chambunde inja na isa jarvisi ga kongre. Aya, tamozre, te dana ta yang wakin nela pambisi kumna si, wachi chozi ayagli gnya kha tang si, nenyang maatsi xamshi waram cha si, changsar nzoli otar so chorig si daga songwa tar si. Te dana ta daga di wakin na pangu na chereza, wakin shila pannu ga chopi si chereza na ayag kha tawa. Lukha tawa, tenso ni nyakha tawa. Aya, tani ta taga nernyang tsikama zhigi ta zamba zinan dhanda. Tenso ni zamba garig, tenso ni joshi, shi garig, kamsa ga jo jambu, kamsa ga ni jambu, oda jambu. Tenso ni ta varam ga cha, ta taga cha ga nang varam shi taga, varam nyongnyong ri shi gwa nu, ta jambu yang wakina panas ki war. Tenso ni taga chang ga nang ni changsar, Da zun dikam ni inje na ni chang ri, ni chang sarwa, nyong tsam tenpa. O da nzomu tang lik, da lik inje na da ga mamu ri, di oma tang tara, nzomu ga oma. Tenzo ni nzomu ga oma nang ni mar lang tong nu hu ga tara. Tenzo ni lik ga oma ga nang ni yang mar lang tong nu hu ga tara. O da darin, da da wa ga, da da ga chun shen da na song wo ke zi, tge da da ga ji ji chun bah da ro zi, da da ga, de da ga ji zhig li, da da ga nang tong ran zhung de he yong yo. De dong na, de yin je zi ga da long chi wai geng ga da ga si ga gorn da, san ba yi xi huan jor zang ga da da ga dar zi tuk ba ga nang ga song wo nu ga nang tong dar ga re. O ya, de dong da tama, yin je na da da ga sang tuk zhoma li is go no, lo kong le zhub ga song nu ga sang tuk zhoma ga zhong di nang ni yin je zi ga da da ga O sama ta sil, chul, nyom, yangwa zhara gar te e zi, ta da ga tke song wo ka, te tak ka huin sun da ga ten yo pa na e zi. Te dong na ta da ga dani song wo nung da zi ge zi zi da ga sama ten tsi zha, de jar na da si ke chen di ya. Ta chi da ga sama yong si zi kwa ta, sama ga ngu da xi go ga, sama ga niwa, yang na sama ga rang zhen si ki wa re, dan zi. Te dong na ta da ga sama sili ri ga, sama chuk ri ga, ten zho ni sama ganyom bi ri ga. Oya, dan dhichu sambu da peke chindi. Sato nyomba ga iwa ta xisong na chirezna ta sama tenci ka ngani ta xishi ga ta azi xinyo gari. Dan dana songi zhongnu ga jizhi suyi da tangi ta azu ta ga uka suwa rikwa ga ta zhongnyang zhongsan di nanga songnu suwa si ga nangtun dar ka azi haa kwa gari. Dan dana sheli zhong. Te dana da kyu sa chemitzi ga songna ta chirezna ta sama tangi nga ta chazgi nish haa kwa gari. Tāngi ya sāmātta sāyū ka gāntā tōngjī na sāmātta māngā sī na chīmūyīn, nyōngyōng sī na chīmūyīn, tā nā tā chirī sāmā ka sātru nyōmbā tā, tī ēyawā tā xīsōng tā zō tā, sāmātta tēng xī yōn. Tī ānchi nī chirī nāndā na yāngwā ka yāng kare sōng wā kira tā, yāngwā nda nī huīn sūn rā tā kare xie mē kā. Tī tā nā tā chirī nā yāngwā nda tā tā nī dā tā ng shayang ka chāpar tā xī kōr. Tī tā nā tā shayang dā kāngā jōr chirī zinā tā sīlwā rā, tā sīlwā ka wārnā yā nyōmbā yōr. Sīlwā tā shīwārā nīgā tsikēzā shōngtāndi. Tē tāngā tā nyōmbā yīnjā nā tī nāngā yōr. Tē tāngā tā sīlwā nyōm yāng zī yāng rīg sāmā jār nā chōnū, khuñchok jā nā tā mōrī. Tē tāngā tā ndachū yīnjā zikā tā tā gā sāmā gā rāngshīn rā sāmā gā nīwā.
Tetoni ta samag tag ngu ta ta ngu ga niwaz nare ta kantar chang tag o ta ti aywa tan khorsong ta zo ta samag tan chila mamong nare oya te dana ta ndatsge kachinti te dana dani kongri kachke songo kazna sila satru lo nyom tang samsi yangwa tang na jara shesi tige ta ta gandhi ta gandordi sangtik roma gana na chare ta na ta tsatsik na dike songo kata sila satru nyom tang samsi yangwa tang na jara shesi o ndike songo no tari te ta na ta ndar iri ga ta ga huynchun ramu shena chamu zare ta na salwa ayongkha rakha tang si ta salwa garganda chik chare ayongkha yin si ta ayongkha yin di ta zo chare ta nda tisa tinjok sheki war Ta ta ga azo di mi adak shepi sokshaka riksa kirwa ina ta ayongwa re. Oya, te tang na chere zina ta ayongwa ina azi tu tang nu. Ota ta ga ta jambu ta ta ta ga. Ta rashti ga sokshaka ta jambu ina ago pa re. Ago yong ga chapar ta ga ndi kamne inji na ta ndike kuwa lang na ndi kasangu. Te tang na ayongkha ga riga, rakha ga riga. Te tro ni ta ta ga hkyang ga kha, sha kha, chuchi kha si. Oya, te tang na ta ta ga ndani chere ta tang na ota ta ga salvoi kha kang yen ta na ayong kha ra kha ni ga yen ta ayong kha na ma nga zen di sao ten do ni tro ka kha kang yen ta zo na ota chang ga kha ra sha kha ni ga yen oya ta azo chang ra da chang o ka je chang ga kha ra ten do ni chim sha ga kha s kyo ta sha kha s kor da zo je jin da na chim sha s kyo re oya ten do ni nga mong ne ji kan la nyom si ta nga mong ga kha de inje zo ka ta ne ji tham chi la nyom ni karge ta ga sa tru ni ga mannu ni karge tamu zi yin si. Tani cha zire zi na ta ta gandhi go kha, na kha, sikpa tang si kono, ta zo go kha si kono, na wa ga kha ta ta ga ranab tang na zi ti zhondari, ta yin jo ka na zi ga na wa ga kha tari. Tendro ni sikpa zi okra tan da ziga ignor tep song na ayin na sam ga, ta ta ga shia ga nang na zo gong mu ra shukwa zi zi kono, o shukwa ta ayin na do ka. Ta ti yige yin je zi ka ta ga ta san rang Sikajak sik skono, sikpa skono, oo sarata shandangi shikajak shikzit ge tona chukwa, te tangata shukwa skono te injire sam. Te joni pawa namchang salvi kha skono, ta pawa skono nda yang ignor tepsongza samga kongre tazna pawa skono nda chare zna, a pawa skono ta taga kha te injire samga. Sababtak bashamcha b, washamcha wawajak wab skono, babab skono nda chare sha ganangga ta taga sha andi chazgo nare sha pakhil skono ta azi nanjongna taga pakhizi war. Te tang na ta pakhande zo ta ga nyang manga ziyo, tamah tiyan go ziri tara sirka. Ta sha ziga yukha yukha ziga sha chong chong ziga karge trama ngamba tu ni sha tamu ziyo ri. Ta nga zo pa yi zo ni inja na ta sha ndi sha popu ziri tasko. Yarki ka inja na taishan nyo zi sha kuno oota ri. Te tang na ta de ngin zi na jgni harchi tamu ziri ta ngin de sha pa ta ngay ta ga nda inja re sami ngin dikhen rashi jamni yin. Te tang na ta ga bab namchang salvi kha zi ta nda chu inja na ta salvi rika kha yin zi. Te anchi ni chare zi na ta lkha, hchang kha, go kha ta ngan zi ta lkha kha, hchang kha, radak chang kha, te tro ni shargu kha, oya ta ndar ka. Te tro ni ta kha tang sha kha chuchi kha si. Oya, ta kung kha dar ka ra. Te tro ni sha kha tan di chim sha kha sha re. Oya, te tang na tan dachu jambu inja na yang chok kha yin si. Ta ga sato nyomba ta tsige za chiga devi tige song zho ka ta kantar jang. Da jambu ndi kwa na hui inu tab ka ta da tang ma zo inja na zo lak chi dar. Ta lukwa ka chi di mhambar ka chika chika ta chi, chika chika ta chi. Tige ta ndi nang ni tang mat tak ra, ten cho ni ta ignor tep ku nu ra. Na tu ni ka tige shong ni jam chan tamo zri ya. Gorim ran ru tsige chiki do ni tamo zri ya. Tama ti inja na salvi sinda yin zi, chok sinda ka yin zi, nyombi sinda ka yin, yangwi sinda ka yin ta zi ta na ta nyukta chimbo me ka. Te tang tang di nang tu nang dike ti na tsige zi chig kuwa leng ka ni o tamo sri. Te tro ni chare zi na nekha rakung nezhi kin si. Oya tang di nekha zi okara ta chig chi na chare zi na ta radagra te neshongi khasong na janja. Yang na gozogra te neshongi khasong janja. Tamo kuga ayolan do kara ta ndara shepa tong koga. Tang di yang chas guwa nirindi yignur ayina ziri ta te tukha ikiyo. Te tro ni rakung, rakung kha. Onda ta nezhi kina ta ta ga chazgirezi na ta manchi ka ta ga tsikangda yara changi da tangda kuwa ling. Waman chenzin kha yi chos ku no ta waman ra chenzin ga kha o ta nda chokir gisa chirwa yensi. Te ta nda ta ga ndani waman tazi okara ta waman seni ta ga ndamoza tiga nyekyu hka ga
대단하다 다가 와민스코는데 파치 와민지지고 와 만장 메나즈 맨시 다 와민스코는 대형 다가 땅 인증글라거나 다 안정성 첨부시 리더다 강타르장 땅서디 케와르가가 땡케리 송오크 안더 다가 와민스코는데 저튼가 와릉그릭스 저와지 엔스 강타르장 다가 사무일리셔나 땅성아지 오마

tento yakaru phulumda gar go kha san da tani tan di warkum da ta ng zora yang chari sim jar sim sob ding kha de me jab jar ngap tham nan warkum da tento ngang daru phulumda gar go kha san da tento chang ng ni ga phulumda chi der nga nu warkum da kho kha ga shap sa kan de chi de chi nu warkum da tan tar na ta chi do nam ka ga ju khana rab galam ka ga ju khara da mo ga nang san da ha chang mang yu tan de ke lam de ke chi su she kun de nan da okay tento tan di ngang daru phulumda chon ni na da ga har sar ni ka da ko tan di yishu ni kong kho kha shung da san 내는데 그럼가 나서네 식소도 세고는 제가 하르사니까 그런 그런데 그럼 혹시 그러는 요구니 대라가 상선도 그때 제가 도벌가 숑다니 니버도 자주에 저 하진가 치가 당강나로 그럼 된 소년 그럼 저 양 희게 잠들이라 특히는 니가 나가는 저 호크가 차다 사건에 제대로 비쇼는 와르금도나 저리 니브자르스 소니 칸네미 잡잡잔한 와르금도 공혼의 이슈 캡슐도 사리 단더가 도름글라 칸나 롱쿠르즈가 측준도 숑요 그래서 되나 관음 글라 칸데 인다라 카르톤도 시 어서 뒤진거 다 공혼의 이슈라 이슈니 공 호초선 조건과 뻔다 청마기 공가 남담도 떠니 잡조라 땅떨어 주의 하천가 같이게 tento janam thigtig chinga ga telin khani barn kham ga war kam da ge yeng er telin khani panchin khang de ra panchin khang de ni zor ga ra war kam da lam tam shu da jin da ra khar tong da si oni lam na qna tun chang me ke tento janam thigtig chinga ga telin khani barn kham ga war kam da gam zor ga ra oni er ta u tang chigdik ga war kam da ifte ona yin zor ga ra oni chigdik ga khap shung da sa ge yin zor ga ra ga ta da sa ka ga ga yin da yin sun da ga ro lam da ku dam da si si sun du she ge gu gan mar chang chang ga la kan ma ni lo kan jo ge ji ke me ke tinto yang ndi chigdeni zorgara kapsong da gngra sang de chire jino no war kum de chang ching ga thada sak na chire ni no war kum de chigdik ge phalma ni war chigdik ge phalma xsam ba chigdik ge phalma bi jwa chigdik ge phalma ni wa tan da har sara ni ka ga war kum dar nan da chig ronum ka ga jukhana da ogalum ka ga jukhana da yin ten da ga thong chan de ok kum da chu gol kong wa kong de chon ni na chir tang ge ra da yin chu shir kur de ni lam tam da jir da tan yin kang kur ja kon da mo ra yin tu por ma nga yo ko ke ti chen ge dan di war kum dan ya mran yon kang ga pan da chang ma gi ni per te zavzura tangtora chunda yin hachanga chiga tanda ga lamtam munga zgara yana pkhidam korza ka nangdana chiga rolam kagzu kona ra, galam kagzu kona ra yin tenra ga nangtsan da unu chenga da tukpura ka ngayparta shungdarana yamaran yoguri zavzura tangtora chura ghani ga lakana diga ligda marna ga gondam tarta yin alonko las qob denja ka koran yoju yin hachanga kachiga tinto janam samtig chiga chiga liyo na gormu ga warkam da ga tangjan ruwa ni chandam chewa tang char khani na gormu warkam da yifte yung na chandam chewa ni tangjan ruwa kaabshung da ga yin chali zibjara gupchi koksam khani mi ra ngab jara ra ngab chara chali zibjara gupchi koksam khani mi tig jara ngab chita ma la nu ga warkam da ga da mi yabjala ka warkam da na yin nirchi ka lam tanga rolam da ni ga gudam da shi sunab shay kiyo ka gwaalam mar chang chang la khana mani alonkana jogan jikam ek tichenge dan di warkam dan chonyi na yin alonkola su konjong kanzige zi manga yoni damu ga chala su kondari la tichenge dan di warkam dan yamran yon kanga panda tsang magi yin ngay perda zabzu ra tangtala chun daga ngay tanda alonkara koran jo ju yin hajanga gachige titang rukpa ngay tanda na jarama nyekshik sam ga warkam da la toni huwalong ga warkam dali tanda ga shinja ngak say jindana shinja dewa shengag dewa titang rukpa da tangi tanda huwalong ga tada sakyo su warkam da tinto yang shengag dewa ga samchin ar ngao su warkam da siyang cho pkhalam ga yun da ta la toni huwalong la to kaapshung da san rin chonyi na yang denda ga da lamdam ga ngay tanda chonyi na yang lamda jik shiksu shek gunu chanda yo kam titang ga cho tanda warkam da tarong zora yang huwalong la to kaapshung da sa gif jirtang gira shinja ngak say gunda na yi ta la toni huwalong ga kaapshung da san lamdam da yi ngay tanda ni ta harsara ni ka ngak chik maare tanda la toni huwalong kaapshung da sa tanda na longkur tanda harsara ni ka da longkur chik kalakam di lamdam chik kalakam jogan jik kame ni denda ga nang chanda yin suku tanda lamda shiksu ndab shek yo se gu tanda ga shiksu shi sar ju desu jir tse gar dar gawa ga tsisam chi thamba yin se gu tishin ga tarong zora za tsik lak namu zi yo ka tichenga shungdana yonkanga panda tsangma yin ta ngay perta yin zaabzura tangtori diga lirda mahna gondam tarta longko las qob denja ka koran jojo yin hachanga chiga tento janma samjhi khchi ka war kam den chonin da ta thonin da bjhi khap chung da sarin da ga khser nga tanga phrim da ta thonin da bjhi khap chung da sarin gwalim da kudum da shi shi sun da she ko ronum da jindar khar tung da shi ok tento teza ye choni yang war kam den chonin da ga chere ni tung ni bja ja shi cha khchi ka ni bja ra ju jin han no teza ye choni cha ting ga khap chung da sarin gwalim da kudum da shi shi sun da she ko ronum da jindar khar tung da shi ok tento cha ting ni hu tu khap chung da ga yang dan di hu tu ga yang phyang re ga phrim di rong den chonin da yang da ga ronum da kudum da shi shi sun do she ge gal mo chang chang ge la ka na ma ni long ka na jo ge ji ke me ke tin zhuo ma chen ni ji ge zhe ge ka song de ge nian zhe ge ru ge pe rom de rong de cuo ni de ge ru rom de gu de de shi shi sun do she ge gal mo chang chang ge la ka na ma ni long ka na jo ge ji ke me ke de chen ge tu bo kan cuo ni la yin xiong de ni ya ma ren yo ri za bu zu ra tang de chun de cuo ni la yin ha

0: Kazi nurchini be yashchul khivsi.
1: Si nga nyungzim dem, zahshchul cadang shtan.
0: Si satsuluz na kubabi, si lhamayu na yilakir.
1: Aje nur longshchun zongzong, sama chilxi mahtung.
2: Zhuanchung na zivjiligin,
1: chilxi na mozhagin.

0: Re, ndir tawe ni tsila mga da tangi, derin gara gbi kar kunga chanba chungda gana nga ina yin, lobchung loma xarur mga longgu zombar shogu gantang ni tatagra nyamchuk xa gese ni damuga langsha zga chung chung zga gudag xe yil. Nga tsi indi tani ta lo mangbe rung la zirm ga lobsi leshkang ni gergin ga shawa nirkan. Solo rga rangchung kala shinghe zong hui kamar ga Jadu lobchung ga gancho ga lobzo argan tigtan jabla derin ga tatung ga shkalama danchin shendiga yung korang ga nyamnyung tang jalida tangi taso ma lobchung la shigjo jadig shegu no ga homara chamdag nambar shukangtag ni jadig ra nyamchuk shegu ga di shukni kapdaz ga tong tong zge kanji. Wei?
1: Wei, atingal tu demo.
0: Demo, demo. Lopso, chakhtan chayab cho demo yina?
1: Demo yin, demo yin atinarzo.
0: Ta, thomar ndani, thomgoog zomjo chadge kuno ga chatsibka warzgari. Dina wandani yin, chasunga xavi chani cho nga tsu na chungshipi ga tsilin singa tatunga shkalma shikno kwa chan chishigo.
1: Rere, chomik atinarzo.
0: Ya girgan, dina, terungarga pi karkunga nga, ta talu njina yin, loma chungchung mga zga, lobchung ge go tumde thodong go ma bo go ga ska thonde sunjina lobchung chung chung so ge simna yang da shuk gang tang ni da de ge go ni na yang chamdag nam ba chon yong jina yang shuk gang tang ni nyam jug ge go ni na de mo ge jo ma ha ge yo jirin de ke de na de ren ge ge pe kar kong ge na nga che ke chon di shuk ni khip sha z ga thong mo z ge chang mar ngo to ye jina
1: re de de de ten tang na da chir ke chu fo ma sar wa de Kopjanan deyung guri skapte dukde dan nyamzuk jinda ganyina na tungzuk. Yu dukoyin jina dan di Kopjan deyung guri skapte da jir niyug suhni taagdi gichiz gira diyanchini semkim gitaagdi dungu ganyug.
0: Zhi.
1: Dengdang na yang achu foma chunan sarwan deyung guri skapte dash korzi Kopjanan indiguna da gira shigdul foma yiku korzi shigdul foma yiltigin duk dungu zga kura niyug mo yina.
0: Zhi mo?
1: Dengdang na da Da shigdul foma da chu fokinan digi inna tatukuti da da foma shayi chuyna chukku yungna chimdag foma ga chagardig vichi unuk chigiduku dan dari da shayi chukirgi nyagdun din nyatu nyagdun nyingu la sukwa da chagardig vichi unna tukunda fokcha riri manjagir kurzu kengina da kuzhu fokcha ga gokatana da dana zonji tunda da tarta diga tankindan dura yok diginyu guga kurzu rananga unita diko da rananga dāt kāñchīn dāt tāp jirī dāl yāna ngā lōpchāt indēstikī nā xīgā gāi kūni nā.
0: Dēi
1: tāng nā tā tā chāgdī chū shūr tāni tā sūn tāni ngā shāchīz gōnu nyāgī nyāgdīng tūni tā lōma ksarwa tūma gātā nānglās gātā sūr jū tā kāngnam gā nānglās jāng gātā mū tā yīnām nā chāgdī zī gōgā. Dēi. Khatā kārgī yāna Tā shīpā tī thāma thāmlān tī cīk cīk nā shīshī khurku nā jāma tā mūrī yō kīmū thāmlān tī.
0: Shī mū?
1: Tā tā mūrī tā sūrjī tā mūrī tā chīmdak thāma gā yīnā mū nā jīk kīmā tā kāk dīgī lī yōng tā lī tā shāyī chīng chēr kīn chūk gō tā khtīg rā. Tī tō nī tā kīr kī nī nā tā hui chā rā nratam tā tūgūn tā chīr kī tā tāng sā jā khū kī shāyī chū shīn chūk nā tā tā kāyī gō nā mā rā. Tī tā hui kī zgā nī hīng dī kū zgā rā tī tō tā shāyī zgā nī sīm zgā tā nī zhūk chā zgā. Dēzūdā sīrchipu ndēk ikkīna dī tōngdā tā chūgī dāwkī.
0: Rī. Dāba
1: tōngmā dī sōpchā kōdīng jōkumō.
0: Hmm.
1: Dīn tōni tā dī chāyīgu tā dī kālūk jīchipu gā dērmā lāshī sōpchī lā sōkwā ndē chāgdī yōnggū gā. Dē hāñchā dī tā dī kāmdī ndā chū chēr yōnggū rī, chēr yōng mānyū nōr kūr yāng tā shōrzī rā sēchī gā kūr tā jōg nā gā nō tōmū Tā gormu dānda, gara dānda, kāpir dānda, nyecha dānda. Tēnso tā chīga xēt dānda, tā rambu chīga xēt dānda, ngūra tīmu chīga dāwa dānda, kēpjīn dānda. Tamo tā yāng chērung māuna shāgī.
0: Zhī.
1: Tēnsi rī tīhāncini tā, kāra tā ngīvur tā kīgī fōmāndī tā, shikdūli nā chukku, shirdūli nā chukku, gāngstir chāng, nyamdī manchī gu shāngwanda, shikdūli fōmā gōgumu yinā mūna.
0: Zhī.
1: Tēnī tā chimtū rā. Tā zhū ngukhub yamnūgu yīgī, dēn zhū chimdak tōptang lāng chimdak hīngzik kār khūr yītang 다 작디기 다 소탄 스쿠리 케레온주 나도군다 니오 쇼그모
0: 네
1: 아 저기라 티안티네다 사이가 정치 샘컴 그 소군더니 아다 사이인다 소탄 마스쿵 그 닌다도고디다 쳔덕 다라는 게 사이도고디 카다이리다리 다 그렇게 니게 디다다 소프라티 송다나다 소중아 살아이 군을 길긴데 아니 칸냐 군을 근축 그 소더니 다 냠족 군은데 아주 소자 마싱 흥행 그 점득을 해야 이게 되는 그 갑자난도 팀 소라웨이들이 또 갑자기 또 딱 줄.
0: 네.
1: 아, 대부분 또 딱 냠족 이때라. 대는 당인더니 사이초 사이초는도 이제 난단들. 아, 단들 시파 정말 이제 나 딱 저 소자 용기다 뛰와 그 사이초 신이 다 팀 소라웨이들이 소편 대용나서 추너. 아, 다 사이 카크르케다 소자 팀주들이 갑자기 다 지금 ngajindanda dati sotan ju chi chi kun danda tum thinkri kun danda tum ge to wa gun mar sotan ng de thon thon ta xi ge sun ge sotan ng di thon thon ta ta sun na do rang gi ka xi gun rang gi nyang a chi xi ge de to rang gi nyang a chi se ni na tem chu da chem de ge nyang a chi se ni na ka chem de ge ka pro ng tum de mo gi to xi sun na ha ge de xi sun na ta Sotana te ona chun zincha gui tam ta chun zincha kangi ni na chun zindag say na ta girgin gari rizhin to shen nara. Shetang na ta chun chig yang sotana ta ni chig chig homa ki tibsili nan dhanja, yang na chi yu tan nan dhanja, ta chun homo chig mrdin dhanja, ho ti khun nan dhanja, tamo te dhan da shak gul mara. Ta kira ta rang ta girgin ta duko te sao di shetang na chun girgin ga rog yin nara. Ta shayit homa ki shi jo tak chig ra. Ten chan ni ta chun rizhin na kare sim demo li dan uchig yina chunu uchig dogo chigirna sotan ngte tondona da rang gergin ta tantata chu hamara ni yachigra chigindara gergin samada chu kshig chinir chai thomas chinir chai chu sig udginir sei tana da chigirna da chu sotan ngte tondona da sotan gi chu tani chu rang ge chai thomas ge dangguni chali somdari tan da chu sokhang inar da chu nyakhang inar Tensutan da gombat chayi nir, da jagna nir, da riri zin da da girgin cho toni tig nir, da cho tilakani cho chak gul maar. Shiba thoma da sigira, tensutan hokan nga tana ta ngu shiginyur ani zi yo nir. Ani thoma ge da yung nyakhan nga pe song da shayi ge nyatsu te shukun na chukku sama sasang, da cho sangda yi suku riri zin da yung tigi chan nir. Tigita na shiba thoma yunga waka sim thola wail dali sota yung na chukun nir. Da sigira, tien choni da shiba thoma ge ᱡᱤᱡᱜᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱛᱟᱱᱟ ᱛᱮᱭᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱚᱠᱠᱮᱪᱩ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝᱜᱨᱟ ᱪᱤᱱᱨ ᱪᱷᱮᱢᱫᱠᱨᱟ ᱪᱤᱱᱨ ᱭᱟᱝ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱪᱩᱜᱤ ᱫᱩᱱᱚ ᱭᱟ ᱫᱤᱞᱢ ᱛᱚ ᱛᱚ ᱠᱚᱛᱮ ᱱᱟᱥ ᱥᱚᱜᱩᱱ ᱛᱚᱢᱚᱫ ᱜᱤᱱᱨᱟ ᱥᱤᱛᱚ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱫᱤᱞᱢ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱚᱨᱛ ᱥᱚᱜᱩᱜ ᱫᱤᱞᱢ ᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤᱫᱟ ᱪᱩᱜᱨᱮᱡᱱᱟ ᱛᱤᱜᱱᱤ ᱫᱚᱝᱨᱤ ᱡᱤᱜᱢᱟᱱᱤ ᱜᱟᱛᱟ ᱥᱚᱛᱚ ᱪᱷᱚ ᱪᱷᱚᱱᱜᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱟᱪᱤ ᱥᱤᱠᱤᱱᱫᱟᱱ ᱫᱟ ᱯᱷᱚᱥ ᱥᱤᱠᱤᱱᱫᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤᱭᱟ ᱥᱚᱠᱨᱤ ᱞᱤᱜᱨᱟ ᱫᱟ ᱟᱫᱟ ᱟᱪᱤ ᱨᱟ ᱪᱩ ᱪᱷᱤᱱᱨᱟ Tengkau ta sotan ngang tani yang tiga ngiura chi shanyira tamo taritana ta rangi ta loob tana ta shkiina mashaga tinyana maara. Tengkau ta gergin za aani changun tu chogu kaka tongkha maira chi khalin fishtayi. Tengkau ta tu chi kyo khshiga khshina ra. Tengkau sama saaguri sama an tolagi kina na khshu kina na ta ganyira tamo ta gang dondo ta makhshua tina ta sotan ngang tani da gergin choyna choku sotok thama ki ta khshina ra. Ngoma changa sotan ngang tani tondan ta ngoma suna ra. Tentu ta sotuk thamayin ki na ta pachi shiignyur khantani jirik tigamon jira. Ta tinang tana chichu leng, lengji, sijji, ganglo la suko maa yon. Tinang sotra nung de chantana yang tamo maa yon. Ta chichan tana som rang gashu sikin danda ta chu arimu gana arimu di girgun gichan. Leng na leng ta maa yon matika ta jayi woi jangri la sukara yon. Tigatak ta sotra nung tana jungji, ta sijji, ta ngoma chenga sumu shipu. Tadgay nir, tina ta foma tsuma jina sotra nang de chipo di yona ta kshiga sha nir. Tiki tali ta girgin tsuma gira ta foma tsuma chito sotra nang yong ju te rewaay li shti tiki ta da nir. Tiki ta sotra tsuma garga sosu chipo somo ili dali sotra nang yong ju ta ta nga girgin di yinu ga ngi foma tsuma digi foma sara tsuma rewaay di to ni mozum di shi ni taki de lag shi.
0: Kwa zhen chi, gan lo kwa zhen chi, ya nir kyo kade mo.
2: Yeah,
0: 타진
2: 아르비 아당 캉점젠
0: 나츠 나충시 비에가 찰터슈준
3: 야 다든담지 형님이 주보 총총서 등 주보 총총치 샴든지 파마남바 공리 데릉 르비 카르쿵가 참바 총운다기나 아다 톱충 포마 서버 먹이다 등이 톰구 좀버 쇼강등니 입자득 등 냠죽샤기 센니 너무 렁시 통통즈 거드시리 렁시 총총즈 거드시다 등이 영어치 초로르그랑총 클 신해종 회카마르 자들 톱충가 근출 톱수 이건 적든 잡을글라 아다 지난 버 니타가 힙샤즈가 통즈 모셔세 그저너리라 야 저번 총총 정말게 공개 이건 적든 잡을글라 카다 통문데 힙샤 통문데 년명나 아다 소장 조준디 탈라 아 한미게 저능 서바즈 이제 에타타 대등 접신데 저번 총총 소가 샴든지 파마남비잉 쇼강턴니 냠저고이고니나 쇼강덕니 짜드게고니나 정말 삼마 사위리 중요라 제 잉 소브자리리 니츠 문자바 잉나 소브저고 총총 그촌네잉 카크르 소브자능니 시그도 예고는자 자 카크르 잉 소브자능니 시그도리 무고는다 도모가 니츠링 강망망인지레 레다란데게 쇼크 니츠자 데게 쇼크 잉 아드글음 셰차 유비고니 질른신도 난카진데 링거 소브자강인데게 게르킨데 아다 자티다당이 카프자 스카친 강롱글람니 디쇼가 질른즈가 사우즈게 쵸다다 하정가 갈르치가

0: ཅུབུ ཅུང ཅུང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོམ ཚར ཆེ བའི གཏམ གྱི ལ ལང
1: ཅུབུ ཅུང ཅུང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཅུ པའི ཚེ རེ རེ ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དན རུ
2: Yana chung chupu tsu, che chi matar da dirang na chung shi bir ga chil tatung lin chin la nian bar ga si si. Ya di na, shun ni nga chuk chung ma ge nyam da chupu chung chung ba sung rui ma ge shen nu ge ar go vi ga ya ra sen ni dam ji zi ga nyam da jing nyan ju yel.
3: Kul i bi gil gin tang a nyang nye wi lop chung tsu che chu chang ma di mu yin a. Nga tem chin zong xe nyang lop chung ge lop ma ba sung rui ma yin a. Di rang nye chi chua ga nak tam zi che rin yo. A nak tam ga kaap shang ga ar go ga i ra si ra. Na na zi ga ta. A gen mu ma wo nye o zi ga. Si le de che ga ta. A jia wu sang ga star zi ye ge njo go zi ga. Che ga ta. A ri de ar go zi ga yong e star da go nu kar ga ar go song zi ga. Nye ma zi ga da, kar ge da mu yi tang ni erdo zi ga lang dang yi, kar wan jia wii song yi, erda go ga nye sa yong da li, erdo da yi ki hang dang no, erda go ga ara kha tsa chik jia wii, ara kha tsa tong yi wu song zi ga. Dani kar ge hara song chik di no, ergo ga ra cho da o lan cha ji yo no ga ya ga ra cho zi ga yin zi ga. Dani kar ge da da jia wu sang a da ar gen ji ga man yin do li, kar ge rama rama di, song ye hang ge nang a di dang e, ham tig n da dang e, ham am chan a di da chi ma wu song zi ga. Dani wu li da, har gen mu ma wu dan ga, xe ge jo no lu mang a jen zi ga lo song zi ga. Jo no lu cha zi go na, ar go ge ra da xe ge bug dang na da, rang ge go no jo no da long yi wun jo zi ga. Di chu la rang a zi ga mar go da dang e, a gen mu ma wu dan ga, xe ge shi gu yin lu chang ma ge ki song zi ga. Ar jia wu ge, a gen mu ma wu dan ga, ar go ge ra yam chin zi go no ki, dar zi xe le din di zi ga. Chi go ge ye ra ka gang ni nye ni, zi zi zi ga. Dar zi xe le ge, dar zi su tong ka zi nye ni, zi zi zi ga. Dan ni ar jia wu ge, dung e ke war nain, yang man dar zi xe le, chi gui tang nain. Zi zan bu yi da li star zi xe le le gan chu tang zi ge. Jia wu ge, agen mu mao ni ge le ge ra ju an chu nu zi ni, agen mu mao de ni ga, ar jia tu ni ma ra hong e, me wo zi ge jir song zi ge. Tang ma ar gu ge ra agen mu mao ni ge le na zi ta zu, agen mu mao de ni ga, le dong le gan pe li, jian ke le qip zi ge na ra star zi xe le di nda zi zi ge. Lug tung lug zi gna, lug zi gni zubsa na zubsa, fchang ngan ma gara shtu gu jur. Zi harang nu ma cha tig yu zi gna. Yang zi ga zi gna mzo kang gna zi yi. Mzo zi gna chang ba long dang yu zhang zi gna. Star zi xe le ge yang da zi zi gna. Mzo kang ga mu che che zi gna ni. Zi ga zi gna zo cha zi gna zi. Dig zi yang harang nu ma cha tig yu zi gna. Yang a ba wa zi ge che man zi yi. Da cha ki ga sang a zi yi da zi gna. Star zi xe le ge yang harang nu ma cha tig yu zi gna. Nima ziga da, fchang ke lam dizna sara yungu ziga. Abawa ge yang lam ka dizna fdi dao ziga. Ziga yang lam dizna njo go ziga. Danda cha wii dmu ziga ndo ziga. Achi er gu ge ra fshira starzi shili shindang na. Starzi shili gub ziga chula dmu ziga ndo li. Fchang ke ge ziga da abawa nigan dhigi ji ziga. Da achi cha ziga na ga gara zi ji ziga. Dani ziga ge. Nga hongo chongdo kuga, nga songwe goga ira da kanga zhigo kati na chukga. Dani nga pshira yunga yang chi go bantin, zi yu shi zhiga. Dani zhiga jiawu sanga song chi dino, ar goga ira jiawu sanga jiamu ga nyingu na zhigo zhiga. Dani tarunga jiamu gongo na bian cha, ayo pshira shpitang yu zhiga da, karga darda changba gam changtab jitang da pshira wu song zhiga. Pshi nangka, ar jiawu ga chiga rigi ndo zhiga. Allalalalala. Da chen nan di ten ki zik. Ar go go iran dan den jok ma nying. A ching cho kong nang ap sham gok. Zi song an cho kong nang ap sham dan zik. Dani. Dani. Zaga ap shira song e gani a jik shen nu. Gani ge cho darung shira song a chik di. Zi yu shen zik. Dani. Zaga yang ork ap shira yong a chik di nu. Ar go go iran cho kong nang ap sham yin shik zik. Dani. Yang zaga ap shira song e. Zaga ra, bawa ra, jianka ni ga, ar go ga iram chokang na ga shuam zhok, nga di mersib ga, zi yu shi zga. Tani, taro, zaga ga, har jib ga na kar kong zo gara, ngay ga na zhili yung tup ga. Tena, chan ya kaya go songa ga do cha, ngay maram pen tup ga, hang tanga ta chi che ra wala jo, zi shen tsuk. Tani, taro, tani, baiwa ga, nga la hong go chong do kubyo, nga songa zaga rong yung na chuk ga. Tena, chan ka cho ka go songa ga do, a, zi shen tsuk. Tani, zaga ra baiwa ni ge, go ga ya ra zhi zhili, song ya kar kong nang ni ma ra, yi ge hang tanga no, go ga ya ra, Jankho yo sao de, hong yo song zhiga. Tani, Jankho go go ge la ka na zong dangi, zhiga la baiwa ni ga, na yu ni ga nang zhug dangi, cha wo gar ga zhu zhung nga ni, shi ra wo song zhiga. Jo go no lan wo ni, cha wo sam zhiga tuk dang zhiga. Tani ta baiwa ge zhi, nga wo lo yo ga, zi Jankho zhi zhiga, Jankho go. Ka chak dang ta zo go ge la long zhung do li, na ke ke nga ni, zi shi zhiga. Tani, zhiga go, nga lo me na ran dge chag do ta yin ma nyin ge dge de mu zgun do li dge jan ke ji zge ya da ngan gen ngan na ngan ge zikho ma ngan na ma ngan ge zikho zi no cha zin der zi ji no wa jan ke fo lang de ge da li dang su ni kan na ge ya da ho che song ye che na ga ya li wo song zge da ni cha bi go ge da ga ke na de song zge la song song ye cho zge na ke li wo song zge Tani chawi gachiga cho langazi, gachiga cho langazi. Tani ta chawi nkhonji yi tangzaga. Tani, baiwa ga, janka cho songa lagzaga skuti, so songa, chi lagzaga taki chara wlaku, khara chakla da chur go nara, ziyib shatzaga. Tani, taro zaga cho songa njigma manga manga zi teko do lam tsogam ta, gora khidu la chunga tong, ziyib shatzaga. Tani, baiwa, tani, janka ga lagzaga sa tanga chari wulongzaga. Tani zaga ga yang chogum ta gore da li njig ma zhang dang zaga. Tani chawi laga ga shpa zi songe chika na abji dangi njig ma re re ngo re re zhag dang zaga. Tamni taro ngu mokseng no sora na ga noi songe choga na ga luga dangi da bai waan cho xawa wu song zaga. A bai waan cho xab ga ga lo jia wu sang a songe da dangi ndagi da li lo jia wu xa zaga. Google era yuqa kheda dunga chushin, mirti chi tatsu wa chekhi ga maga yung jira, tsogum taa gore da liya maga kurda wuka, mabdi naa cha wu songa ti, ziyu shi ziga. Tani agla jia wu maa lu mada dangi ya lombo za yara jigi taga jiga ziga ra, lombo da yara songa chikdi nuwa, jiga maa cha wu tsoga naa karda wu nuwa, dardo maga zindu ziga, tamani taa rung maksang nuwa zora naga nuwa, dardo nyaga dandru nuwa li, jiga na taga shira songa. Alo jia wun dhigin shi zhig. Bdinga nguma dhinga, achi gugay hirab shira maa shin saa manchu ga, zi shira baiwa shin dang zhig. Baiwa shira mtsu ga laa songo da dangi, daa shi ga taa raa, gugay hirab jan ka ga ka nangan zhig zhig dangi, baiwa raa zhiga niga naga yin niga nangan zhig dangi, cha wu daar zhig shirla sanga wu song zhig. Dani, cha wii gugay hirab shira daar zhig shirla shi dang zhig. Daar zhig shirla ga yang dani u li, njua dan zhig tsu a zhig rup song zhig.
4: Linsen tatung gash gala ma kapar tung yung na chung ni ma tse gang ngashio zomzhig tso chung wa. Ndrahtigi da dangi, chua rungni ji zhar langwi samchi da yung nga tsur gari yung na yung chung nari. Ya di na, di shuni nga tsi matal da. Lopchuk chung chung nyangshcha ga jara, tse gang ni gishan no ga, lopchun dhuwa se ni kakhiz ga nyan ju yel.
5: Yara no, chari, anyi gizu amar chak chung, kadu shjar kankam, muzu nghdigdi, di sinbud gu chumara.
6: Aro, nga chik kagji nam langrong sarab jang sugza tagdag inir. O na, kio chama inir. Ani zo la dunga logi, suzo, sangamar ka logi, shke zo chong chong logi da no?
5: Aro, nga ra chik kagji. Thob chani, thob chong shi maa waayi meti ta mar ka dhapu zi na damo samu zi che.
6: Oli, thob chani na ti ta ching ma inir bi okamu, nga li tingi thob chani dhoko maa song no ta sha song nir. Song yo jina nga yang, kio tang ana maa na injire la.
5: A, chik zi, thob chani ma sha ga.
6: Oli, thobcha song na tan dhagrab yo ka, tarong gergungar ak jar ka se ka?
5: Mare, chung chik song mar. Thobcha dhukhu ta kimsang rayan je, ar gergung se no ta hama garayan. Thobchuk mongu ta mungsang garayan. Tarong zo chungti nangni thobchi si, chikti gu ni shi jar jang si. Tukhti poin dhengtul dhinnare, ar dhikti sen su shi na shi jang mar. 디슬 까마 끈이로라 차세마다 토정 뜨뜨신다 마웅아이 우리 끈진 게 도부도다 나리라
6: 나 남주가 토자도 꾸치 수다 추카니 마똑 마고
5: 아 남주 나주 토자가 토자 되시루 고무 시시 동대요나 인형거 바바세나도나 아 남뜸 육카냐나도나 까치 악사로샤나도나 알로르거 고포치나도나 알케르근도 고여다나다 마르브적 치그라메코
6: 아로 킹잉이디니
5: 니니니디니 Әргәргінгі тәқсәрінің маркөті әрдігір әмірдік. Нұң ғаму үнелі әкөрсіңі әргәргінгі ғығы жәмбейін үрістіңгі. Әргүң шыру пайлы тәнтіңі әргәргінгі тәпкі оның ғылғы әкіріп. Нұм ең ұдыға тәқсіңі әргәргінгі тәқчі шекі е. Әрау рима ғылғы Jonan jomu dinuni pirnunk. Shana to inagnin gdan pikacha. Dinamang tinjan pin de pishawa. Saju, konju, tungju. Kangtir yotni yot yegi makin gatinata janjir tungjir kzangiya.
6: Ki tagi shana nga nam ju jemik. Sugzina tan da kgo. Stogi loglaka, jingi khanglaka, sani nyolaka, mungi khjevlaka. Petang omir kaga.
5: Ore tamugna lota la khru. Ni chor gergin gamaksnu nach. Сотуу фимэн ну кил тацука
6: чугё тацукра
5: чуна тацман о ниши ома самба карали малунас тапами чу тоцага гергина шатана мртанын гмар чу тишгни памрку
6: та речу та рета я чичигзг маримо
5: она кари
6: на апа мани г юнга мжукя
5: о тера кобазгни чу хота юн тутай гон Yogis machinata, anig yotun shara ngi yotun kpar, ngi yotun shawunu chiyola.
6: Higa, apali le chinga lo chan chitim hira, ami karani na mo chotir.
5: Chinga ni yezini, kara telina ta ngi kopa zingo. Hota, hota, karna.
6: Apali le chi kopa zin tingo.
5: O, nga kopa zgo.
6: Ya, chizgir, rema khota.
5: Gergna shakon, gergna asho, shawar dima tpatan, tkhshish nima tpaya, natin chona, gergna khota, gergna tkhshish zinu.
6: Aro ngara ko pa dyo kya
5: ya tsadi
2: ya nyung ni na chung chi chog cho de na ti chu chi ngi de ren ge na chung si pe ga chul tha thong len sin yang tong sim de ni jog ran tha len sin de ge zom zhi ba dang don sim ba nor so dang zom zhi gan kra wa la ja ta ki sta kl wa so ni ren chin dang chi chi ta kl la ngang chog che ren yin thong ji mi len sin nga cho yang chi ta yong da de mo si
6: nga tin a germanin
5: ya ya nga sis kso gergin ta phama ta da ye ke apa kopa me nu khotan adi a kshan dang gergin gdan da kare re kare

0: ka thup chi hong wi thep sam cha nor wa da di
1: nga yi che la jer khu zhen ji ge ram de xian
0: sam ji ke zha bi a la gom cha go mu du di
1: nga yi che la jer khu zhen ji ge sma xian
0: thob ri jer khu

ᱛᱟᱱᱛᱤ ᱛᱤᱜᱮ ᱛᱟᱱᱛᱤ ᱛᱮ ᱡᱤᱫᱱ ᱢᱟᱫᱟ ᱡᱚᱠᱚ ᱢᱚᱛᱟᱱᱛᱤ ᱜᱟᱱ ᱡᱤᱫᱱ ᱢᱟᱫᱟ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱚ ᱛᱟᱱᱛᱤ ᱡᱟᱱᱟ ᱡᱚᱠᱚ ᱱᱤᱜᱟᱱ ᱡᱟᱱᱟ ᱡᱚᱠᱚ ᱛᱟᱱᱪᱤᱜ ᱛᱟᱱᱪᱤ ᱛᱤᱥᱮᱞᱟᱡᱤ ᱡᱤᱜᱮᱱ ᱡᱤᱫᱱ ᱢᱟᱫ
jima jima ge thwar ni nas kon dang gi ge pa kunu di ta was gla ta di thu yi sa shil zi thwa ta te ni nas kon dhu on ri angma than che pu ni nas kon gu che ku ti andi shima shima di than che pu gu che ku ti angma ge ni nas ka ji chin te te ni nas ko yo kunu tu mus ga ni ku kunu gu khar shel su kunu ge sha tsk de ku kunu yana aninga arpa thom lu chawi woli sorzang to pi arigni gu lxi ti kunch lu ti mu ti le mo chu lo ji no yi tre chi wa ta o ji ji no ne jra ko a ni sa shi chi chi khun khun di chi khun sam ba ra ok lxi ji no khur shi wa ta ji ya na chi de no khur shi wa na Aninga rikpa thamme lu tsawi nukhpar shiwaat. Ta arigni jinazko ngawu nukhundi, aninga rikpa asko nukhundi, devjur chi chani shangri. Tengka jinazko arikhi aninga ngawu uji. Kongre yuchu jinazko shenu, dhatang, tsema, sutang, nangto rikpa la sukha. Duchu jinazko ngawu uji. Di jinazko arigni chenpo ngawu uji. Di jinazko thamme lu tsawa uji. Ta lu tsawa ka thukma nukhundi suyinzi na. Andi... Tome yinzi, Tome sambu chayin tukhsindi. Tukhata luchawa, jiga nyazuko lukhur shiwaaji. Ya, jiga nyazuko, jiga luchawa, jiga oyi ka sozong to biizi. Arigini ka gu lukhur shiwaaji. Luchawa nyazuko Tome sambu chaga, oyi ka nyazuko sol tukhuti tukhma to nishi. Oyi nukhundi sarzum zanka nyazuko Tome sambu chayin nishi. Jiga nyazuko arigini chi algun nukhundi lukhur shiwaaji. Ya, arigini cha gu tiga yam tam che pu ga hirik ka nyazuko ga mug ti nyazuko lakhur shiwaat. Hirik cha mug tiga yam ngam chari nyazuko lorji ga lorji nor yuhtar su kuno lorji te arambu chi gizg su ko la arambu chi tiga nyazuko ga khutar ka ti nyazuko lakhur shiwaat. O, dih tawaz ga nyazuko ga Chengvi sashil zi. Sashil zi jen jiwa gai tuan zi sashil no. Sashil zi ka galsha ni nyam tal ngarvi sashil toh zi. Sashil zi tsiga zi ka shawa gawa ganyi tanbi guni jyotun nukhsar shay paashi ginti zi. Ata gai sashil su guno. Sashit chi tsikh chik shaang gawa ghanye ton guni guni ta ton ta di sabr shepa. Ti tawiz gila nina zikon gayi sashil zi. Ti kutun chi horjul tzawali shepa. Anung gus bi chotik chan zi. Htin chi limil tiqna awa liwa pavar shil zi. Angu chi tiqna sabr shil jiwa ti zi. Kutun Anung dawa dhaki xibi chitig chan chachin chi chundi limil dopi awa liwa di guiwa pavar shay laazi. Li anguchi awa liwa sabar shay to shibi. Tsikandi na shababu chandawa xin chi lisu jirwa awa liwi tsiki pavadang sabi shawang garwa ganyi jirwi guni Jotun xsabr, xsabr tabi ozi. Ya, tan dinang ni, yung tsikang zhala ka na, dutchi tagni sabr shil zi uka, dulka nukka angul zi tang na, ndran juni zikri. Ya, tiga kutun chizri etik zina, anung tayo taki xtipi zi, anung gijan zi kohtipa zi, anung gijan zi kohan di ghoiga, ta anung gijan zi kohtip kunu ka chitik chan zi. O, chastin mkhun zi ka

야 나빠 단체보 디 다른 그니라도 걸리라 동아 셰치 군도 군디니라도 걸 동아 셰프레 셰치 그 넬도 군디 좀버 셰팔라니라도 걸 키위 아만바디 따니라도 걸 몸치리 치게 뜨지라 또는 치 그래 뜨나 공가 수아르 팔라 징이 테르스니 아멘치니라도 걸 저러와라 때니 됐더니 오 딱샤와 그때카 대파 트롱 시르치이초 오 디 그니라도 걸 니와체 프레셰피 Tund muzgla, tunish chi hi xaishil lisi. Tito, xaishil chi jinnin chi niwa, jiri xaishil na, jiri chin zhang chung zhini po, dhali shi jiri xaishil to. Jiri chi rigin zhawa nam, jiri chi nila, thumung ta jiri ni, xivri shi pa shi yin di zi. Tan zinang ni jina zhukwa, jiri xaishil sukundu khundi la, jiri chi ga rig, da tham chi po ta, Jari jia na ka ghani gata nga Thamung gung guni jina zhukwa jari Sabir shay kunu Timuzga jina zhukwa ndi Jari sa shil zhi Kwa jarwa yang ying gundri Sa shil yang ying gundri Sa shil chi tskhen yo gundri Timu tawala jina zhukwa jari sa shay tksmri Ti kutum chi khuchul sawali shay chua Ti zhuan ba yi ung tu zhi Ngu sang tama la yi ol zhi Tin ka la jishil ti zhi Alang chen de tak sala o shiwa ti yizi. Kutun na, ti yuan ba ti yut ong yi alang tang dan shang zi. Ta, kuwa tchindili na, ti kutun na, di ti yuan ba sukun khundi, ti yuan ba yut yung tu sukun khundi, ti yuan ba ti yizi yut ong yi alang tang dan shang zi. Ya, ta kuna na kuru no, chen na alang tang nyam ten ruk ba tang zi. Da shindi jina zhukwa alung la niga nyamgi jina su chokun shi. Alungu chi na xchiri ala pali wapi jamching gi yit ong yi trishim tang dambi aghu talwa zi. Da alungu chi na alungu chi gi jina zhukwa thopa dhukun jing dina ta jina zhukwa da kug alani jina zhukwa mankur wani tamu jina zhukwa jamba ni da hachang jina zhukwa yit ong yi gi tamak shimbo jimu gi jina zhukwa aghu tu thukku yo zi. Tien jina zhukwa alang chen gynang ne alang chir jina zhukwa di pikir gyn jina zhukwa alang chen ta alang mu chi gyn jina zhukwa pikir suy ne tamu gu alang mu chi na ta khane gu na yang jina zhukwa pikir chi tma tuwa zi le tamu jina zhukwa jo tsuyo nir ta tia jir nir ya thombra niwa ta ngang su na thombra niwa su gu no shen na nam ki ayang ni jina zhukwa thombra niwa ta ngang zi ni khang zi alang mu chi na zgung chiwi hang tuwa zi ta alang mu chi na zhuk gyni la hang san di hachang jina zhukwa chi nari, vang chi nari diga ta jina zhukwa diga hang tuwa tu zhukun tuk ta jina zhukwa diya jik gong nari ya diga na ka tuwa ngu sang juang hang dama la yi duk tang jawi zhin na nam ka la jibri shay di zi dama la yi zhukun no ta jam su chenpu gong jam na chiwi juang hang lu ma ngong bu shik tuk zi la dama la zhukun no jina zhukwa diya jor gong Ya ta tama lai do tang javi chen naam khala jibri shay ti yit zi. Alangu chi na jina zuka saji ga tang ti jina zuka jibri shay ba zi. Dzingi nang ni jina zuka di jam tsukun jam nash chi wapi juan khang ga jina zuka luma ngumbu chen tukunu. Di jina zuka alang chen tang jina zuka kya ghani ga jina wka ta kula ka jibri. Si wa ta wala chay zi chen tang alangu chi ni ki chay chui tsung khang zi. Tā tīya nīkīn rūūngā shāwā tūmūng tā shāpār tūwāmbī sāshir chī tsī jīgō zī. Tā jīgō sūkūn tū khuṇḍī kā nīkīn rūūng shāy kūnū. Dēlā jīnā sūkū tā tsī kālā kāna shāy tsī kālā kāna, dī sāshir kā tsī kālā kāna jīgō sūkūnū dēn jūkūn shī. Shī vī tsī tāng rāvā tā wā o zī. Tī kā chān shī khuār chūn lā wōng kī wā gā. Khuārī gā sūng shīm ngāl chī ngāng zā lā chāng zī. Kūn lā chīn dā lūk chō vī khīsīm gāng zī. Ajuan bi chok di yung di tsena jil zi. Tam chil zi di miwa jam chi ngoro shiwa taba amsku. Ya, kori yu tan di gano na. Jan zi kong ingu ka tig zina. Khisim chi khang tang. Andi kiwa niga jina zu kwa ri. Jan zi khisim chi khang tang kiwa niga ri. Ya, khisim chi khang tang kiwa niga chay chui gunga laka na jina zu kwa chunga tig zina. Gunga laka na jira uku zina. Khori ga trasung shimchi ngangwaran zai paaji. Ta khasimchi khangdu khunzi na lan jina zukuwa ta khori ga na yungkhurti thamche po. Tumazungu ga.

0: Kripa lobi dinar de Devre do la khimas Deva chungla chikpa di Chembi deva thumas
1: Chowun orkla lungchen je chetra lenchen
2: Sidenji sankwanamba chetsu de muina Tungdi khekar melungshi bi lenchen li Chetil lenchen nung de Khekhang chemu donkar lo zang chanli chukka zambi Nyangag lanjiga chile tsikijinarik bi gonjil ji bi Liagni bi donjin cho nga Minta de gochik shio bi Namba chi sanshi nung shu Chetil nung khen Rgegen chemu ngar jayin
3: Kuri janchi nung si Ksamba Tsikto na nyikar korwa na Tsikse jay pa shila nga si Nyikar yangdi nyikar gozi Tsikchila chik shila nga shi anji chi jyotun ndawa anji Adandawi tsikchikla dihung Korwa shi yinti zile Ta nyangagdi ngana tukwa tsikchila chung Tsikchila chung yuana tsikchila dih chik Khshil ta khatsa Angunshi anji ki ngana tukwa jyotun dukhute Ndawa anji Adandawi ngana tukwa tsikchikla Yung odila yung kurki ngana tukwa jyokuni Timo zingindari Ta kungki ngana tukwa chanyin di

0: Mali martsim tokash ne khoi ke chong chong ja kre mam lopta gotsa to na gong ga ni tamra long ki che ko lob re lang tuk cha che ko lob kong chog jin jong da ko toma tong lu shong da ko ni mam lopta ngam je ri nga chong da na ni ga iz se je ya ta chob ja sai ti wa khir che chen lang ga ton thara ing ni wa lob lang ri pi ga chen da ne sa ji no mi ga e se re mang ga to i tha go tri ger gi sham chin zum she te li gun jam bu tong sam lang lob ta na zong su che li lob tri koi che chu te ni lob jong ina pen su se na ko ri yong ar cha chip che chen go yong ing ar cha cho rang go zong zum zung lang ni tuan da se je ya ta gong shi ru ni ma ja ka zga cha ha li chen chik shir mu pe re go ching li go ka ta khni a bu sa ka ja ga na go na a chol lo ni cha chong mu ta chas gi chi ri shang a yang la mu len li yue ti ger gin tam bin dr gu di ta nya kang se kan ra zg ni nya sa khon bi chen da di ni nya ru klo chong mo yo ka ri ri jin ta nya su lo ta chu pi chen ma ra mo lo re lu tang dai chang ya ni ger gin chen na shang je me nu ngo chi sha she su me nu jim se lor ji ma na re ta nya mang jam ni ngi ra ma shi ser je ya ta mem rupi lop tan ni gergin kwatna reli chigan ta mem gusul chala re jim chen lor jin dor di khta yang se thwa ji ri de li khaso ton la pa wi de li chin yong ji na ga dor di chi she na ya ta kara sa jo mo na so anu la ka prta jo mo na ni ga anu la ka sa kan si chit se de re nga so so me di tang sga an zung gi sung ta ya ta chal kan la cha tak chi ti she je chal chu pa cha ka yar de ma she cha du tong ju yi ro ka sur ma de nya mo chi ni zen da nya yi ma de sung ge ya ta pat ki bit la ji na no na par kser che je mi teng gin zgi wa long che su ka ye za na do na mai gi ri pi ra mi jong tong zgi su su ya ta za ga zgi zong ni ki pa men cha ga zgi zam che shi pu mo yong za ran zo ri ri lu tun men du ga mi ra si chen wi tu bo men le song ge ya ta sha mu sur ko ri da ji to li sa ma to le ri cham tak te ni ali o li ni tong ze na yam chen jo pa ji wi tu ye song ge ya tara wa kang ge ko yi ye zong de ni la long ge la za yang ne je zong me kha zi tam da gi rup tap chi chang gang sar gang da na kwa den se ta me pa halum ger ge mar tu sa yang me pa a yi kha sun che ni she tong chuk ge ya ta ko ko ja yi ko ni a du ter pa pa ger gin tam ba gang to ji wi tem dul chap che gang mo sa na den tren zi wa lo gen tam ba ka zi te wi tem dul de wa khir bu ra tro tam ba wa lo yi mar ge ma ba se wi tem dul na ru sa je go bu kha la do wa lo wi khi si kha yang che pi tem dul yong se sob chok ngok ko khi sa chpa kong je to shang ta shang ji wi tem dul tem je na chu ma ji lin che chpa tam che tam che cha la khi wi tem dul cha khi de la pam sum chu pro go
1: xi ba song chu xie bu le nga chu ge chu xie jin yue le
2: dong gu wo men len pei ji tai za chu bi zhe pen de ze ya deng niam de le ji Shibri tukir tang, shibri xishyong shibri mbo gilip shil.
1: Shiba, songchub shibri changma yobi, sashiki nga lani jib shetul.
3: Ya, na chung chubo cho, gongni derungge tiba garchi ke chanba chungundag nga lhoto chung chung parsung, dorji ge shenu ge, Hobchung phomi sepa seni sepa zga chi nyam ge nyenar sepa de chonyong jina ying sarto karang sin yo ni ma chak sepa de zo nyen yong jina chupo chung chung cho a hobchung ge ren ba ying na hobchung ge go thum de gom ba po jo tiwa lang na zhe re